0: Haba matashi, me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya?
1: Kana da buri, kana da mafarki, amma me yasa kake kashe su da hannunka?
2: Wannan zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye. Kwaya ba alkhairi bace.
0: Yan uwa matasa, ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace.
1: Tana cira hankali tana kwace rayuwa.
0: Dan uwa, ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya.
2: Saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi.
0: Ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi, ku kama sana'a, ku nemi ilimi da addini.
1: Ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta.
2: Dan uwa, kar ka bari kwaya ta zama kamar ka a duniya.
1: Matasa ku tashi, ku guji shan kwaya. Rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba.
0: Wannan sakon faɗakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC.

nana fara kula bwajbo pano na al kata ma ka jana fakata agai hetre ka namujia nalakmi ti ko ka

0: ただ一瞬です。
1: Hello,
2: Mr. Hello, Mr. Mr. Kafi, Managing Director to JCB Bauchi. Ta shiga wannan mota da aka miƙa mata hukumance. So, masu sauraron mu da jin wannan tafi dai, a daidai lokaci Alhaji Umar Muhammad Shira, shugaban gidan radio, wato Managing Director na DRC Bauchi, shi ma zai buɗe motar da aka miƙa masa ci, wato daga hannun shi kwamishinan yaɗa labarai, ya bari shi ma ya shiga zuwa cikin wannan mota, kuma masu sauraro dan motar ke masu sauraron mu, kasancewar wannan mota sabuwa tace ana mata ci da kanta ta shiga da irin kina irin na sofa motocin DRC da ake shaidawa kafin su fara aiki, kuma shi mai zuma manajin director ya tuka motar ya dan yi gabar ita kafin ya tsaya. To ga mai zuma manajin director na da baskai, ana ganin wannan danger ma sabuwa komai sabi ne a cikin motar fa. Na'am. To ya yi rufas ya tsaya kuma ya sa mata birkin hannu inda ta tsaya ana ɗaukan hotunansa. Ali a hulun da manzura. To ga mai girma kwamishina zai miƙa waɗannan na'urori na kansa.
3: Kamar ce kwamishina zai miƙa bayan motoci zai miƙa kayan aiki da aka samarwa kafofin yaɗa labarai wato community radios mallakar jiha, wanda yanzu haka kwamishina yana tsaya wajen, kuma ga shi shugaban kuma daraktocin gidan radio a DHB kuma DRC Muhammadu Yanuwa Bello da sauran shi manajin darakta da sauran mukarrabai da kososhin waɗannan kafofin domin za su ga yadda za a miƙa waɗannan kayayyaki. Kuma ga shi kwamishina yana tsaye sanye da hula irin ta ƙaura a rubuta mata APM, wato jam'iyyar mai rogo, jam'iyyar gwamna, jam'iyyar al'umma jihar Bauchi. Ga kwamishina dai suna tattaunawa da shi da manyan jama'a. Yawwa, ga daraktan community radio wato zai magana.
4: Mun samar da su ne saboda yanzu ba za ka iya yin aikin radio ba sai da su, kuma mun saka musu duk manhajar da ma'aikata ke bukata na tashi labarai, manhaja da ta shafi wato yanayin inda ka ɗauko labari ka zo za ka sauke shi a ciki za ka iya gyaggyara shi, duk mun sa musu, kuma muna fatan za su taimaka musu domin na'urorin yanzu zamani waɗanda ma ba sa bukata wuta, wato ba sa jan wuta kamar yadda na da suke. Don haka yanzu zan miƙa wa shi daraktan ƙananan rediyoyi da ke DRC.
2: Kan da wannan lokaci na girma kuma suna hana da Usman Usman Shehu ya miƙa ga wato waɗannan kayan aiki da ƙananan tutoshi ga shi ga jabi na
5: mata. Miƙa mana waɗannan na'urori kuma ga shugaban gidan rediyon Bauchi da shugaban gidan talabijin na Bauchi, duk mun taru muna miƙawa daraktan da yake kula da wato redodi wadda na al'umma, kuma muna fatan zai taimaka muku da addu'a mai da hankali wajen yaɗa labarai, wajen wayar da kan al'umma musamman ma abinda wannan gwamnati take yi da kuma sabon canjin da aka samu a jihar Bauchi. Allah ya taimake
2: mu. Alhaji Mamu Yakubu Yaro, daraktan ƙananan tashoshi wato community radio, ya karɓi waɗannan na'urori a madadin su ƙananan hukumomi da miƙa kwamfuta wato ƙirar HP wato da ake kira all in one. Gashi yanzu ana miƙa masa na'urar concert wadda jawabin kwamishina yake kusa.
4: Guda goma da muke da su, kuma na'ura ce ta zamani wanda a lokaci guda za ka iya sauraron ko kuma za ka iya haɗa kusan mutum 20 suna magana, domin wannan kowane layi daidai ne a ciki. Don haka muna fatan za ku kula da waɗannan na'urori, kasancewa yanzu an gyara muku waje baya yoyo. Abinda ya rage shi ne a kula da su, duk da cewa sabbi ne, in ba a kula da su ba shekaru kaɗan in ka koma sai ka je ka samu yanda suke. Muna fatan Allah ya taimaka, Allah ya sa hakan ya bunƙasa sadarwa a ƙananan hukumominmu da muke da su 20 na jihar Bauchi.
5: Allah ku kai sa wannan na'urori da aka baku ya sa aikin ku inganta kowa da kan birni da karkara al'umman da suke amfana da wannan radio na al'umma. Allah ya taimaka mana.
2: Wannan na'ura ita ce na'urar concert din da aka mika ta ga daraktan kananan tashoshi na wato al'umma na DRC da ke kananan hukumomi wato Alhaji Muhammad Yakubu Yero da ya karba a madadin kananan tashoshin nan daga hannun kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa.

0: zai rubuci wato abin ya kayatar kuma wannan yana nuna cewa tabbas in ka ba mai aiki aikin sa tabbas zaka ga aikin da kake bukata idan ka ajiya ba kan gurbin sa kasancewar Usman Shehu Usman wato ma'aikacin yada labarai ne saboda haka ya san me zai domin harkokin labarai su inganta ki har Bauchi saboda haka tun lokacin da yazo ya mai da hankali kan kafofin yada labarai na jihar Bauchi yanzu a ga shugaban jaridan Bauchi Alhaji Umar Mashira ga wani jami'i
1: wannan magana a ranka shigar da fara da muhimmanci magana sola mun sani an sha guri an sha sa wahala ko da yana ciki amma dai Allah mai kawo lokacin da za a mana irin sola da muke so ba amma kafin wancan ya zo muna roƙo kamar yadda ka fara yi mana na mota a nemi wani mataki da za a mana na mutum gadi wanda zai taimaka mana sha ne na generator yana ci mana tuwa kwarya magana da muke maka nan yanzu aka wannan babban generator mu da muke aiki da ita na tana ce kuma mu mata gyara ne muke ta guda da aka wargaje ta gaba daya generator sun mu biyo a yalwa haka su ma a cikin wata daya ina ji mun warware sai kai su fi to ba komai ba sun tuka sun gaci abin da za a taimaka mana shine a mana solar na kota dan karami wanda zai dauka mana iya studio ya ba mu abin da aikin mu ba zai tsaya ba ya ba mu wuta abin da transmitter a console din mu na studio computer din mu na studio da su yi aiki a duk lokacin da muka samu karancin wuta a nan a headquarters haka can yalwa ba mu da manyan na'urori yanzu wanda za su wahalar da mu to muna ga an mana dan madaidaici zai taimaka mana babban abin da zai ja mana wuta can kawai yanzu transmitter kimoke kuma muna amfani da karar da transmitter ne a yanzu wata ba ma zai ta ma sai ta bukaci babban sola wannan muna roƙo a sa mu a cikin kulawa na wucin gadi akwai da yazo ya duba shi ba mu wannan shawarwari yace za a iya yin madaidai wanda ba zai ja kilo sosai ba to muna roƙo kowannan lilla ya mana zai taimaka mana ayyuka Allah ya bada iko alwaran da nan ne ma mai girma ku rushira zuwan ka wani babban al'amari ne saboda haka muna so mu yi amfani da wannan dama mu yi tsarin nan takardu na godiya ga wasu mutum biyu na farko akwai Alhaji Salisu Shehu a garin Gamawa wanda yana kula da tashar hutar Gamawa yana ba su gudunmawa daga lokaci zuwa lokaci daga sai ya takardu aiki ya kawo don ga radin kansa kuma kwanan nan ma ya sayi laptop sabo fil ya kai musu domin su ci gaba da gudanar da ɗan ayyukan su taimaka musu to wannan ya ba mu jin daɗi kuma ga ya dace mu amfani da bakuntar da kamara wannan gida yau mu mika wannan takarda duka shi a lokacin sai injiniya Sadi Shehu bai nan amma da mu kira manajan hazari ya karba madadin sa domin a mika wannan takarda zuwa gare shi saboda haka mai girma ku kuma ina roƙon karɓar ka da kabi da kabi ga wannan takarda ya bu daga wannan dan talis saboda irin gudunmawa da yake ba
2: wannan takardar yabo ne da kuma jinsuna ga daga cikin al'umma gari da suke taimakawa kafafen yaɗa labarai musamman kafar yaɗa labarai da ke
1: da tunani da kuka yi yayi sosai domin waɗannan rediyoyi da aka yi na al'umma wato abu ne da ya kamata dukkan al'ummomi da ke yankunan su ma su riƙa ba da agaji da wato ma'aikatan gwamnati da mutanen da suka fito waɗannan ƙananan hukumomi a gaskiya nauyi yana kansu wajen tallafawa irin waɗannan rediyoyi domin an yi su ne don al'umma rediyoyin ba kuɗi suke samar wa kansu ba wani talla da suke samu a waɗannan yankuna don haka idan aka samu fitattu irin shi injiniya Salisu Shehu haka ne kaɗai za a iya raya dukkan rediyoyin nan a wannan jiha kuma mun gode masa sosai muna fatan Allah ya albarkace mu da irin su a dukkan community radio da muke da su don a samu al'ummomi da za su ba da tallafi don a raya irin waɗannan rediyoyi don haka ka isar mana da godiyarmu a madadin mai girma gwamna muna gode masa sosai domin rediyoyi ne na al'umma kuma ya kasance ɗaya daga cikin wanda suka yi fice har aka shaida irin ƙoƙarin da yake yi mun gode.

0: from Nigeria, they call the Christian
1: yanzu haka an wato tashi a wannan taro sai dai za a ɗauki hoto ne tsakanin kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa na jihar Bauchi Alhaji Usman Shehu da kuma manajin darakta da shugaban hukumar daraktoci na BRC da BAT ne Muhammadu Nuhu Bello da wato manajin darakta na BRC da kuma wato ta BATV TV Kafi da shugaban kungiyar yan jarida ta ƙasar jihar Bauchi Umar Umar Sa'idu da kuma waɗansu daga cikin membobin hukumar daraktocin gidan wato talabijin kungiyar rediyon Bauchi wanda suka haɗa da Alhaji Ibrahim Ahmad Marafa da sauransu yanzu ga shiga layi domin ɗaukar hotonsu a wannan rana mai matuƙar muhimmanci inda aka zo aka gabatar da wato meƙa motoci sabbi katakau guda biyu wa gidan rediyon jihar Bauchi da kuma gidan wato talabijin mallakar jihar Bauchi BATV inda kuma aka yi wato yanzu ake ɗaukar hoto an ɗauka da sauran yanzu kwamishina bai ɗauka bai ɗauki hoton da sauran mambobin hukumar daraktoci na BRC da BATV Muhammadu Nuhu Bello kwamishinan yaɗa labarai sadarwa na jihar Bauchi Alhaji Usman Shehu Usman Alhaji Ibrahim Ahmad Marafa Umar Muhammad Shira Mrs. Fifi Kafi da kuma wakilin wato kwamishinan yaɗa labarai sadarwa na jihar yanzu kuma za a ɗauki wato za a ɗauki hoto tsakanin kwamishina da kuma wato ma'aikatan BRC da BATV tunda bikin ya wato yau za a yi hotunan ciki wanda kwamishina zai kasance hoto na ƙarshe a tsakanin waɗannan mutane guda uku wato ɓangarori guda uku BATV BRC ma'aikata BRC NG BATV NG kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa na jihar Bauchi Usman Shehu Usman da kuma wato sauran ma'aikata na waɗannan kafofi yanzu ƙarshe sun shiga layi za su ɗauki hoto domin wannan rana ce ta tarihi da wato gidan rediyon Bauchi ba zai taɓa mantawa da shi ba BATV ba zai taɓa mantawa da ita ba la'akari da irin wato motoci na gani na faɗa waɗanda za su taimaka wajen inganta ayyukan waɗannan kafofin yaɗa labarai a wajen kawo masu sauraro shirye-shirye na ilimantarwa da faɗakarwa na wayar da kai da kuma nishaɗantarwa don haka yau aka ƙaddamar da su wato litinin 6 ga watan yulin shekara 2026 kuma yanzu haka ga kwamishina ana ta kan ɗaukar hoto tsakaninsa da wato waɗannan ma'aikata na duka waɗannan ɓangarori guda biyu BRC BATV yanzu ga shi ya gama ɗaukar hoton kwamishina ko yana ƙoƙarin zai yansu fushi kuma ga yanzu ga mai tsari shi rediyon Bauchi kai tsaye kana tare da shugaban gidan talabijin mallakar jihar Mrs. Fifi Kafi inji zai barka da rana yau an miƙa motoci guda biyu wa BRC da BATV gabanin ku samu wannan mota BATV yaya harkar safara take zirga-zirga
2: gaskiya ko wahala wata rana bus da muke da ita guda ɗaya mai gyara ina sai sun fita kama abin ya zauna sai a zuwa ce mana ai sai an ja mota an kawo ofis haka muka yi ta fama kai daga ƙarshe ni ma na gaji na ce kai a ja mota na ajiye shine sai ubangiji Allah ya ta mana wannan ranar baya ga haka kuma waɗansu ma aiki ma ana fita da mashin dai ka ga mutum da kamera a kan mashin wanda ba daidai ba ne amma dai yana ga Allah ya kawo ƙarshen sayo
1: da kuɗi yake kun samu wannan mota sai a za ku amfani da ita
2: dama muna da shirye-shirye daban-daban na zuwa ɗauko labarai daga cikin garin Bauchi da kuma waje saboda yanzu mun koma muna wasa cire cire mu awa 24 ina jin wasu sun sani so muna bukatar abin da ake kira TV content muna da shi dole shi amma saboda rashin abu hawa ba yadda zamu yi amma yanzu da zuwan wannan mota ka ga ina da wannan matsala Allah ya da
1: Allah a sarari wato shugaba ya ci kenan Mrs. Kiki ka fi yanzu aka tsima tare da manajin director na Bere don Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shira a ranka da na girma manajin director yau gwamnatin jiha ta nuna aka karɓa wata labarai da sadarwa ta ne ɗauke rediyon Bauchi motar sabuwa duk da gudanar da aiki da sauran kayan aiki gabanin ku samu motar na yara harkar safara ta ciki a BRC musamman wajen ɗaukar ma'aikata.
3: To assalamu alaikum shi wannan bayani na matsalar da ke tattare da rashin abin hawa sha'ani na rayuwa ba sabon abu bane saboda matsala ce ta shafi dukkan fanni ta rayuwa ɗan kasuwa ne ma'aikatar gwamnati ne kai hatta mu'amalar yau da kullum na cikin zamantakewar gidaje harkar sufuri tana da matuƙar muhimmancinta ba balle kuma aiki irin namu na rediyo wani da ake ce aiki na musamman abinda yasa ake ce aiki na musamman saboda aiki ne da bai san asabar ba bai san lahadi ba bai san yau sallah ba bai san yau kirsimeti ba bai kuma san cewa yau ana hutuwa kasa gaba ɗaya ba kai hatta koda ana cikin rikici ana gumurzu an sa cewa ba dokar fita an hana zirga-zirga to wanda makarfafin yada labarai sun za su fita su yi aikinsu dole saboda ba za a buɗe rediyo a ji shiru ko a buɗe talabijin a ji shiru ba to wannan ya nuna maka kenan ashe a cikin jininmu ne buƙatar harkar sufuri saboda haka ne sha'ani na samun mota da ke zuciya a abubuwan da muke matuƙar buƙata kuma a baya muna ƙarancinsu matuƙa saboda haka zuwansu yanzu sai ya zama to babba lai babba murna yau kaga fuskokin jama'a a da muna fama da tsoffin gwangwamaye waɗanda yau gyara gobe gyara kamar tsohuwar sun ma yau ɗinke nan can ya farke ba ma yanzu kaga an kama da mota da za mu samu kwanciyar hankali za mu samu nutsuwa za a tafi ko'ina ba tare da dogon fargaba da cewa motar ba za ta iya kaiwa ba wannan ya sa muke godiya wa gwamnati da mai girma gwamnan da shi kansa kwamishina da yake jagoranta kuma wannan tafiya wannan muna ƙara jaddada jin daɗinmu da farin cikinmu da samun wannan nasara a wannan rana mai tarihi.
1: Kamar kana da wani kira ga su ma'aikata da za su yi amfani da wannan mota?
3: To ma'aikata ya riga da mai ga sakonni cewa rama kura ne ta. Za a rama kura ne ta shi ne aiki amfani da dama da aka samu na sufurin nan domin a inganta aiki. A ƙarfafa kwazo a sabunta haramar da ake ciki kuma a kula da abin da aka samu. Wannan shi ne kuma aiki ne a kan mu shugabanni da dukkan sauran ma'aikata. A ga motar nan aiki ta amfani da ita. Ba tare da a mata hawan koyan kula ba saboda haka lallai za mu sa ido kuma za mu kula da daidai gwargwaron abinda ake ke kanmu insha Allah ta'ala.
1: Amma yanzu ga kwamishinan yaɗa labarai sadarwa na jihar Bauchi Alhaji Usman Shehu Usman. Ok, masararin BRC Katsina muna tare da kwamishinan ma'aikatar yaɗa labarai da al'amura wato da sadarwa na jihar Bauchi Honorable Usman Shehu Usman. Ranka ya kai ka tarar da BATV da BRC cikin ƙalubale wanda cikin jawabai sun gaɓa zuwa kabari sai ga Allah ya kawo ka da zuwanka kayan aikace-aikace da yawa da suka shaida ƙalubale suna da yawa sauran ƙalubale da aka fuskanta a waɗannan wa'adi da yake ɗan kaɗan yaya lamarin ka?
3: To insha Allah in dai Allah ya ba mu iko abinda muke fata shi ne duka cewa yanzu ƙananan hukumomi 98 da rediyoyi sun samu rediyoyinsu kuma kamar yadda na faɗa kusan an kammala gidansu kuma suna jiran da Ubangila ya kawo na hukumomi sannan wannan tashar ta AM da kowa ya san ta tun a ƙasashen waje ni kaina ina kabarin ina kama wannan tashar akwai wanda ya gaya min shi ma yana ƙasar waje yana kama ta kai hatta BRC Azare na taɓa kama ta a kabarin na saurarin limami yanzu yana kutban Idi da kuna fatan dawo da wannan ma'aikata ta AAM sannan kuma fatan mu shine samar musu motoci kamar bus da za ta dauki ma'aikata kamar motar aiki ta babban manaja BATV da BRT da BRC wannan shine fatan da muke kokarin mu gani sannan fatan mu dukkan ma'aikata da ke na wucin gadi a samu a dauke su aiki domin sun yi mana aiki kuma su ne ginshiƙin aikin nan mutanen ne da ba sa buƙatar sai ka yi musu interview ko bita na sanin makamar aiki don sun daɗe suna yi don haka fatan waɗannan ayyuka su ne muke fata Allah ya tabbatar a cikin ƙaramin lokaci mai gajimawa.
1: Duk da kayan wannan bayani abin da shafi ma'aikata yanzu ana kokarin za a saki bude kafofin yada labarai musamman gidajen rediyon al'umma na tsaron kanana hukumar tara. Kuma yanzu kamar ganin da muke da kai akwai karancin ma'aikata ainihin cikakkun ma'aikata na kokarin tafiya. Idan aka hudu waɗannan kafofin yada labarai a wannan lokacin kama za ka yi a ga cewa sun tafi da ayyukansu.
4: Dama ta sun tsarin rediyoyi al'umma shi ne a ɗauko ma'aikata goma a kowace ƙaramar hukuma. Dole za a aiki da ma'aikata na ƙaramar hukuma da kuma ƙwararru daga nan tashar. Don haka daga nan za a tura kamar yanzu yadda ake tura a ce wannan shi ne GM na Tauro, wannan shi ne GM na Zaki, wannan shi ne GM na Das. Haka za a tura musu ko muna fatan ƙananan hukumomi za su ba da taimako. Don yanzu idan ka je information office da ƙananan hukumomi za ka samu wata ƙaramar hukuma su kai mutane goma da ke wannan sashen. Kuna zaune dukkansu ma'aikata ne da za su iya shiga su taimake mu. Kuma kafin ma a kai ga kammalawa muna fatan in Allah ya yarda za a ɗauki ma'aikata a gidan rediyon nan wanda za su iya yi mana aiki domin muna da su, amma ƙari da za a yi shi ne a ba su takardu na aikin dindindin. Kuma insha Allah muna fatan wannan zai samu.
1: Me kake tunani daga waɗannan kafofin yaɗa labarai guda biyu na waɗannan motoci guda biyu da aka ba su kadara sai amfani da su duk da cewa motocin ba wai sai su bane kamar.
4: Ba, abinda muke fata shi ne tsayin daka domin ana buƙatar su goma ma'aikata su ba da himma. Idan suka ba da himma aka tsaya aka yi amfani da na'urorin da aka samar musu abin da dama matsalan akwai yoyo. Dukkan yanzu tashoshin nan ba wanda za ta yi yoyo ya samu musu aikin mun sake musu fasali a duka ƙananan hukumomi goma da suke. Sannan motocin nan mun samar da su ne domin su iya taya su ɗauko labarai. Don haka abin da muke fatar gani shi ne canji a wajen aiki kuma da tsayawa tsakani da Allah.
1: Samun gore ma sauraron su wato kwamishinan ma'aikatar yaɗa labarai da sadarwa a jihar Bauchi kenan, Honorable Usman Usman Shehu, wadda wannan shi ne ƙarshen taro. Kuma ma sauraron kun ji sarkin kalmari da muka tsayin daka aka kawo ma sauraron abubuwan da ya gudana a wannan waje. Aliyu Ahmad da Manguza, wadda ni abokin aikin sau Zairi Dauda Bunga, wannan shiri ya zama kai tsaye tare da abokan aiki akwai Tuka Manzo da ya kasance shugaban sashen FM, kuma da yake shi ne a studio da shi da Kamaluddin Nuhu Ilola, domin ganin komai ya tafi daidai. Mai aiki da Isaka Abubakar Gani da ya kai kuma a batun na'urori, komai ya tafi yadda ya kamata. Sauran injiniyoyinmu da ke ruwa da kuma ma'aikata da muka aiki da su domin ganin nasarar wannan shiri kai tsaye. Imrana Yakubu Galaje shi ne ya kawo muku abubuwan da suka gudana kai tsaye a shafinmu na Facebook. A madadin su gaba ɗaya sai manajin darakta da wannan shiri ya zo a ƙarƙashinsa Alhaji Umar Muhammad Shira. A madadin su gaba ɗaya sunana Uzairi Dauda Bunga, nake cewa masu sauraro da fatan za ku ci gaba da kasancewa da DRC2 FM Bauchi mita 94.6 tashar al'umma.
5: To haka yake shiri na musamman kenan aka saurara kai tsaye da ya zo muku inda aka yi bikin mika motocin aiki ga kafafen yaɗa labarai mallakar jiha, wato gidan talabijin na BATV da kuma gidan radio na BRC, wanda kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa Honorable Usman Shehu Usman ya jagoranci mika waɗannan motoci a harabar gidan radio BRC Bauchi domin ganin aiki ya inganta. Shirye-shiryen BRC Bauchi 94.6 ake sauraro can da misalin karfe 12:30 in Allah ya yarda za ku ji mu a cikin shirin nan daga gidan gwamnati. To ku ci gaba da kasancewa tare da mita 94.6.

0: kasuwancin ma'adanai a wajejen Gwaram wanda muka maisa suna Kawara Mineral Processing and Buying Center Alkaleri. Mun kirkire fara aiwatar da wannan abun lura da cewa jihar Bauchi Allah albarkace ta da ma'adanai kala-kala. Kusan majority ma'adanan da ake da su a Najeriya in ka zo jihar Bauchi karanka da kafta hada su. Da bangaren oil, da bangaren gas, da bangaren kansa solid. So lura da irin madanan da muke da su da kuma yanda muke da karancin technology wajen hako waɗannan madanai. Kasa za ku ga illegal mining yake yawa a jiha. Mun yi wani GRC a shekarar ta 2025 wanda muka yi wani bincike muka ga irin yawan mutanen da suke participating a harkar akar madanai ba bisa ka'ida ba. Illolin sa da yake jawo mana security, lalacewar muhalli da sauransu, da kuma losing revenue. Ya sa muka kirkiri gina wannan guri don ya zanto cibiyar kasuwanci ta saye da sayarwar ma'adanai. Majority ma'adanan na jihar Bauchi an kere su, tattara da su ake zuwa wasu gurare, a can ake sarrafa su, a can ake kasuwancin su. Ta yanda za ka ga cewa ma'aikatan da ya kamata a dauka a lokacin da ake sarrafawa, maimakon a ce tun da kayan a nan ake ciro shi a ce ma'aikatan daga nan ne, tun da ba a nan ake sarrafa shi ba, su a gun da ake sarrafa shi din za a kwashi ma'aikatar. Rabanin da ya kamata gwamnati ta samu, maimakon a ce a nan ne za mu samu, sai ku ga inda ake sarrafawa su can su ne za su benefiti. Mu a nan an bar mu kawai da lalacewar muhalli da kuma a taɓarɓarewa na security da sauransu. So mun yi hikimar ƙirƙirar wannan gurin don ya zamto kamar collection center wajen za mu dinga tattara waɗannan ma'adanai. Muna kuma gayyato masu sha'awa su zo nan in aka gyara su saya. So muna cikin wannan ne kuma lura da irin halin da muke ciki na jahilci a ɓangaren haƙo ma'adanai. Ya sa sai muka yi wani tunani based on consultation da muka yi ta yi da masana, sai muka ce to me zai hana mai da gurin ya zama cibiyar koyar da yanda ake ma ganowa da haƙowa da saye da sayarwar ma'adanai. So da muka tattauna muka kuma samu matsaya da masana, sai muka recommending wa shi mai girma gwamna wanda ya sahale ya ba da dama a mai da wannan center ta zama cibiyar koyarwa ta yanda ake haƙowa saye da sayarwa duk abin da ya shafi al'amuran ma'adanai, wanda aka sanya mata suna Mining Institute Alkaleri Bauchi State Miabas. Yanzu da nake muku wannan magana, wannan sabuwar makaranta aikin gininta wanda aka bar a tashi na farko ya kai kusan kashi 98, kuma ta haye karatu na farko. Dokar kirkira wannan makarantar ya haye karatu na farko da karatu na biyu a majalisar dokoki na jihar Bauchi, wanda muna sa ran insha Allah ta'ala karatu na uku za ta zama doka, dai zanto cewa kinda ta zama makaranta. A yanzu haka kuma gwamna ya bada dama a fara design na gina classes da sauran infrastructures da ake bukata wajen aiwatar da activities na wannan makaranta. Muna amfani da wannan dama wajen miƙa godiyar mu shi mai girma gwamna da ya dukufa wajen daga martaba jihar Bauchi ta hanyar raye kasa. Kuma kuma muna yi muku godiya da wannan ziyara da kuka kawo mana don nuna ayyukan alkhairi da mai girma gwamnan mu yake yi don duniya ta shaida ta gani kuma ta yi alƙalanci.
1: Kwamishinan albarkatun ƙasa na jiha Honorable Muhammadu Maiwada Bello shi ma cikin jawabin da ya gabatar, kwamishinan ya da labarai da sadarwa Honorable Usman Usman Shehu ya ce wannan aiki da aka yi na ƙirƙiro makarantar da gina ta ya jawo martaba ga gwamnatin Sanata Bala Abdulkadir Muhammad a idon duniya.
2: Wannan makarantar ƙirƙirota ba ƙaramin hangen nesa ba ne mai girma gwamna ya yi. A dalilin ƙirƙirota tun ba a gama ta ba, aka baiwa jihar Bauchi a matsayin jiha a shekarar nan jihar da ta fi yin fice a harkar da ta shafi inganta cibiyoyin kula da harkar man fetur da ma'adani. Wannan ba ma gama ta ba ma fara aiki da ita ba, amma duka Najeriya ta shaida cewa wannan yunkurin da mai girma gwamna ya yi, kuma wannan zai taimaka dimbin yan jihar Bauchi su samu ayyukan yi wanda a da sai an baka kuɗi kafin ka je Ingila ka yi karatun ka koya. Amma yanzu an kawo makarantar a nan jihar Bauchi, wasu jihohi ma insha Allah idan aka kammala wallahi wallahi da wallahi za su rika turo yaran su nan don su zo su samu ilimi yadda za a rika haƙar ma'adinai, tunda a da sai an fita waje a je a samo shi. A makarantun su biyu ne, akwai daya Ifrom akwai wannan. To ba za ka kwatanta yanayin alƙaleri, yanayin zaman lafiya na jihar Bauchi da kuma wancan na Kudu, saboda ko da

0: matakar nabi. Mai tare da biyar shi a daidai wannan lokaci, barka da warhaka, kuma sannun mu da arzikin sake saduwa ta cikin wannan shiri da ke tattaunawa da kwararru masana dokokin kasa, kana da masu fashin baki kan dokoki, tsarin zaman kasa da zamantakewar rayuwa. Shirin da ke kokarin haskakawa al'umma fitilar hanyar kaucewa karya doka, haɗe da keta hurumin juna, da kuma sanin haƙƙoƙin wanda ake zaune tare, kana da kiyaye mutuncin juna, tare da ni Yahuzaya Haya Doka da ke jagorantar shirin. Amma kafin mu dora, ga wannan saƙo.
1: Wai shi kenan, idan mutum ba shi da akwatin rediyo ko waya mai earpiece, ba zai iya kama duka rediyon Bauchi ba kenan?
2: A'a, Hajiya Maryam, ba haka ba.

0: Master BRC Bauchi a daidai wannan lokaci assalamu alaikum barkamu da warhaka sannunmu da arzikin sake saduwa cikin wani shiri na musamman da muka saba kawo muku a duk rana irin ta yau Litinin a kuma ya daidai wannan lokaci shiri na musamman daga kungiyar masu magungunan gargajiya na jiha wadda ake walakari da Nigerian Traditional Herbal Medicine Workers Union kuma kamar da muka saba muna tare da shugaban kungiyar Dr. Shafi'u Ibrahim wanda yake mana jawabi da gudunmuwar ma'ajin wannan kungiya Dr. Umar Muhammad Haruna yau an sami kilafa yana hanya shi wannan shugaba bai iso ba amma a wannan zauren watsa shirye-shiryen namu na BRC muna tare da ma'ajin kungiya Dr. Umar Muhammad Haruna awal Musa Yakubon ka tare da abokin aiki na
1: Kasim bin Abdullahi
0: zamu jagoranci gabatar da wannan shiri Dr. Umar Muhammad barka da shigowa
1: yawa barka dai
0: to muna fatar Allah ya iso mana da shi Dr. Shafi'u Ibrahim
1: amin amin
0: to kamar yadda muka saba mukan bijiro da wata cuta wata kuke mana jawabi yadda ake iya maganin ta cikin tsarin magungunan gargajiya da aka zamanantar da shi ta hanyar bada jawabai akan wannan cuta yau zamu yi magana ne akan cutar nan ta infection wadda ba ga mace ba ga namiji wadda ita wannan cuta daman ta saba addabar mutane mata suna ta jawabin su yadda ya kamata mafi aksari an fi ganin cutar ta infection ga mata idan muka ce infection din nan Dr. Umar kamar ya zaka fadada ko ka fede ta yadda mai sauraro zai ganta ya gane a fili
1: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum assalam
1: shi infection ana magana infection shi kwayan cuta ne wanda yakan iya kama sassa a jikin dan adam gabaki daya misali yakan iya kama jikin kodan mutum yakan iya kama idan mutum duk dai wani gaba dai a jikin mutum zai iya kamawa ya affecting din shi ya haifar da wata matsala shine ake kira infection a dungule amma yau abinda muke so mu yi magana infection ne wanda yake shafan hidiman al'auran yaya mace da yaya maza yawanci shine aka fi samun matsaloli da shi sosai wanda yanzu shine ake yake ta damun al'umma ake ta samun matsaloli har matsalolin aure da abubuwa yana haifarwa kaji ana ta kisa kisa akan shi to shine yau muke so insha Allah a yi magana akan shi a dan bada wayansu mafita yanda da a magance shi kuma a bada shawarwari yanda da a kiyaye shi da kuma in ya riga ya samu mutane wanda irin misali gida akwai mata mutun ɗaya matansa biyu uku hudu yanda da a ba su shawari yanda da a magance matsalolin yanda da a samu mafita shine yau insha Allah abinda da mu yi magana akai
0: ashe jama'a da suke ta kuka da infection ba wai kawai ya shafi wato al'aura ba har yana iya kama wasu sassa na jikin su ya kuma iya musu illa to muna tsaka da tattaunawa da kai sai shi shugaban kungiyar Dr. Shafi'u Ibrahim ya shigo cikin wannan zaure Dr. barka da shigowa
1: barka da sanin
0: ku zamu iya cewa yau da gobe sai Allah to barka da shigowa to ka dai ji kamar yadda shi Dr. Muhammad Haruna yake mana jawabi to zamu so mu san ta ina ne ma aka fi kamuwa da wannan cuta wato inda jama'a suke rayuwa ta ina ne suke daukar wannan cuta ta infection
2: so alhamdulillah kamar yadda yayi bayani shi infection din ba kwayan cuta abu daya bane to hanyar daukan sa ma hanyoyi ne da yawa amma musamman abin da yace abubuwa guda biyu akwai abin da muke kiran sa STD wato hanyar kamu da cutar ta hanyar saduwa shine ma'anar STD sannan akwai abin da muke ce masa UTI urinary tract infection wanda yake rike mara ko namiji ko namiji wanda akasari shine abinda muke so mu daɗa wayar da
0: kai wuraren da ake kamuwa da wannan cutar muke so mu fara ji
2: e kamar kamuwa
0: domin mutum ya sani cewa idan ya jingina akwai kaza zai dauka in ya taba kaza zai dauka in mu'amalaci kaza zai dauka
2: kamar yanzu yanda nake ce maka akwai hanyar saduwa shine muke
0: STT shine ta
2: bayan bayan gida mara tsafta
0: rashin tsafta bayan gida
2: tsafta na bayan gida
0: nan jibi
2: kuma abin da ya shafi stiral kansa da aka sa kamar a ce wanda waya to shi kansa an akwai rashin tsafta ruwa ya taba shi yakan zo ya haddasa wannan kwayoyin cuta ne da suke neman datti sai su samu gurbi su yi amfani su shiga jikin mutum sai su haifar da matsaloli wanda daga wannan infection din yakan iya faruwa har ya je koda ya haifar da wasu ta'amici
0: kaman da shi doctor ya bayani to mai sauraro kaji idan bayan ranka da kazanta ake ai idan mace tana da wani ta za a yi to ma a gane kan tunda ka ce saduwa kamar yadda akwai wata cuta da muka santa kwayar HIV can ba saduwa ta hanyar saduwa ana iya kamuwa da ita ma infection ana iya
2: ai kamar yadda muka faɗa akalla kwayoyin cuta sun kai kala hudu wanda suke jawo infection din nan akwai bacteria akwai parasite akwai fungal akwai virus
0: da Hausa ba su da wani suna inda
2: musu haka kwayoyin cuta ne wanda ido baya iya gani in an ce kwayan cuta to idon mutum baya
0: da na'ura
2: da na'ura ake iya fahimtar su amma kowanne an san shi da yadda yake da kuma maganin da ake iya bayarwa wannan shine ake ce musu kwayoyin cuta
0: to
2: kawanci su ne
0: kafin mu je ga shi Dr. Umar kai mana jawabi
2: na'am
0: infection da Hausa yana da suna
2: wato kalmar infection kalma ce ta turanci
0: da Hausa fa
2: idan ka fassara da Hausa ana nufin cuta in ka ce infection a jikin mutum kamar cuta a jikin dan adam
0: ba ita ce cutar sanyi ba
2: a'a ai shi yasa nake fassara maka ma'ananta in ka ce infection a kalma kana nufin duk yadda cuta ta kama a jiki wajen ya zama akwai infection amma abinda jama'a suka fi raja'a in an ce infection ana la'akari ne da mara ko bangaren al'aura
0: to shine na ce maka mutane sun fi karkata da cewa ita ce cutar sanyi infection ina muna magana akan cutar sanyi kenan
2: ita ce abu da muke so ai muna wayar da kan al'umma bayan da su jama'a suka san ilimin yanda yazo da abu ake so jama'a su fahimci abu
0: to yanzu Dr. Umar wannan cuta gashin da muka ji ta tambayar da nake so in maka a gargajiyance akwai maganin ta
1: akwai magunguna da yawa a gargajiyance akwai su da yawa yanda da ya a magance shi misali abinda da a sha a magance shi a rabu da shi
0: ka san da yake kungiyar ku ta masu hadakar masu magungunan gargajiya kuma an zamanantar da wannan kungiya gwamnatin cewa sauransu dai kamar yadda muka sha bayani cikin wannan shirin
1: sosai
0: nace to yanzu a zamanance in aka zo gurin ku masu magungunan gargajiya za a samu wannan magani
1: akwai su ba da su iriwo ba da su lissafo ba akwai su da yawa yanzu misali a asibiti akan sha maganin asibiti a sha na infection ba a samu waraka ba amma da izinin Allah in an zo gurin mu na habal akwai magungunan ba da su irgu ba akwai su da yawa sosai sosai akwai su
0: to in mutum ya Dr. Shafiu idan mutum ya kamu da cutar ta ya zai ya gane ciwon da ita
2: alhamdulillah
0: in ka san mutum yana ta zama da cuta a jikinsa
2: hanyar gane shi hanyoyi ne masu sauki daga ciki duk wanda ko mace ko namiji idan mutum yayi fitsari ya ga fitsarinsa yana duhu to alama ce ta infection fitsarinka kawai ya zamto bai clear ba yana duhu to wannan alama ne na infection
0: duhu kuma a fitsari baya ga yellow da muka sani
2: akwai ai in kai fitsari a ganshi clear ne mai haske to in ka ganshi kaman ruwan toka-toka to alama ne na infection akwai abin da muke ce masa pustule kwayoyi ne na kwayan cutar infection su suka bayyana daya kenan abu na biyu kuma duk wanda yayi fitsari mace ko namiji sai ya ji wari wajen mutum na fitsari wani kana jin wari yanzu akwai wanda yana fitsari in ka je zaka yi zaka ji wajen wari to alaman me
0: infection ne zarni da muka sani
2: shi da
0: jin wani kuma wannan
2: shine ma'anan eh shi in mutum yayi fitsari ba wari warin na faruwa ne in lokaci ya dauka akwai wasu bacteria da suka zo wani abu ya faru staccen da yanayi ba shi nake nufi ba idan mutum wari zai ji in akwai infection a jikin mace ko namiji zai ji kawai yana fitsari wajen ma yayi wari ya dumama alama ne na infection bayan nan kuma babban abin mutum zai ji ciwon mara safin fitsari yana iya rike gadan baya kuma bayan haka infection din nan yana iya jawo gefar-gefan baya a cikin koda daga fa koda ai a wajen mafitsara idan fitsari ya taru a koda zai zo ya taru idan ya taru daga nan in ba a magance shi ba sai ya haura sama ya je mai cikin koda daga nan sai ya haifar da abin da muke kiran sa nephritis daga nan ciwon koda na koda idan ta ki daga infection na mara in ta ki sai saki haifar da abin da ake kira glomerulus shi ma wani cutar koda ce idan ya ki sai saki haifar da wata cutar koda nephrosis kaga mutun yana ta kumbura duka a sakamakon infection da ba a magance ta ba tun daga mafitsara sai ta haura ta shafi ya dawo mutun na da koda
0: shine dan hakin da kare na sai zo tsone ma ido wato daukan mataki a farko-farkon
2: al'amari gaskiyan al'amari
0: koda dan barewar simintin ka ne in ka bar shi a hankali-hankali sai ya ci mage
2: ne
0: amma in kai sauri ka toshe shi kafin ya fadada to da fatar masu sauraro za su kasance da wannan shiri nan gaba kadan za mu ba su layi sai su kira sai tambayoyi kai tsaye ga shi Dr. Shafi'u Ibrahim shugaban kungiyar masu magungunan gargajiya na kasar reshen jihar Bauchi tare da Dr. Umar Muhammad Haruna shugaban kokonce ma'ajin kungiya na kasa duka wayannan malamai biyu suna da cibiyoyin su baya ga na kungiya nasu na kashin kai shi shugaban kungiya yana da cibiyar sa mai suna waraka daga Allah da kenan titin fadamar mada bayan jiji titin Maman Isa Igwe da kamar da kafsan shi kuwa Dr. Umar Muhammad Haruna ma'ajin kungiyar yana da tasa a cibiya mai suna Al-Halal da ke bayan tsohuwar airport kusa da wannan gidan ruwa mai suna Korama Table Water a nan Bauchi to idan kuna son ƙarin bayani ko neman magani musamman ga wanda muke magana da sauran cututtuka sai ku ziyarci cibiyoyin su biyu ko kuma ku same su kai tsaye shi Dr. Umar Muhammad bari mu je ga hanyar da za a bi mutum ya iya taimakawa kansa don ya zama cikin koshin lafiya ba tare da wannan cuta ta infection ba hanyoyin da zai bi ka gaya masa ka bashi shawarar hanyoyin da zai bi sai ya kauce daga irin kazanta da wannan daktar ya mana bayani
1: misali mutum yana so ya kare kanshi daga wayannan
0: cuta
1: misali kamar yanda aka bada shawari ko bayan gida da ka je ko na gidanku ne in kuna da yawa ko ba ku ta ka je ko wani waje kar daga zuwan ka kai ka tsuguna ka dan kwara ruwa a wajen inda wani kwayan cutan da wani ya zo yayi biya bukatun sa in ka zo ka tsuguna na kan dai iya haura maka amma in ka kwara ruwa insha Allah da kake kin kare kanka daga corona bai zo ya kama ka sai misali maganan da yayi kamar maganar su wanda virus in akwai shi da ti in ya rike shi da dan ruwan da yake rike shi in ba a tsaftace shi shi ma kwayan cutan da yake shiga a samu irin su wannan on the way din a ringa tsaftace su a wanke su da ruwan dumi da gishiri insha Allah inda wani kwayan cuta a jiki insha Allah gishirin da ruwan dumin da ya kashe shi kuma a ringa kokari irin wannan ana dan shanya su a waje mai rana ba kamar yanda mata suke shanya su a waje mai inuwa da abu ba in waje mai inuwa ne da abu yawanci kwayan cutan wanda su samu su mutu bar suna jiki in mutun ya je ya sa kuma zai iya haifar masa da wani lalura misali kuma idan gidan da ake da mata da yawa idan guda ɗaya tana da shi in namijin ya je dauko zai iya sa ma sauran matan
0: ya dauka a jiki
1: kamar
0: dauka cutar HIV nake gani
1: cutar eh saboda in aka lura aka ga guda ɗaya akwai to ai kokari a magance shi kuma aka samu ɗayan akwai to dole inda ai jinya dukan su in su uku ne su hudu ne da namijin haka duka da a hada yi jinya a je a gwada a yi test a san matakin da za a daura su akan irin kalan maganin tukunna a daura su a jinya a kaurace a yi jinya sosai sai a magance al'amarin insha Allah
0: Alkasim fa ka ji mun kan taya za mu yi ya ka ce mu kula da gida ko Alkasim
1: abin da ya kamata
0: kula da gida to nan gaba za mu bada namba kuma za mu je ga tsarabin wannan shiri idan muka je ga tsaraba muka ji abin da yake ciki amma kafin nan ga tsarabin a bada namban dan kowa ya dauka ya kuma shirya mata ko ba ka ba tun daga Alkasim
2: ni sauro zai iya samu akan 0809795570
0: maimaita
2: 0809795570
0: To, bari mu je ga Dr. Shafi'u wadda zai ba mu tsarabar da shirin namu yau ya kusa a yau.
2: To alhamdulillahi tsaraba dai ina ganin saboda akwai maza akwai mata. To bangaren maza wanda ya shafi infection yayi tsanani ko da mutum na fitsari da jini ko wani ruwa ya sha magunguna saboda akan je ayi test sai gaba daya ya gane ga kwayan cutan amma maganin duk ba zai aiki ba. Ana kiran sa resistance yana iya faruwa. Mutum ya rasa yanda zai yi. To wanda ya samu irin wannan matsala to ga albishir Allah madaukakin sarki cikin hikimansa akwai ganye da yayi kwaya daya tilo da yake magance wannan abu hatta ishara yayi idan ka duba akwai wani ganye da ake kiran sa tumatir din kaji ko gautar kaji da ka gani ba amfani da shi
0: ya fito a bayan
2: abula a ina ne to wannan ganyen
0: kaman kabewa
2: shi dai tumatir din kaji yara suna dauka ma suna wasa to albishir shi wannan ganyen da ka gani in an tumbuko shi
0: ganyensa
2: da saiwan aka zo aka tsaftace shi aka dake shi ya zama gari rabin karaman cokali safa da zuma ake shan sa ruwan zafi sati biyu zuwa uku in dai infection ne to in Allah ya yarda aure bi da shi ba nan ba su waɗannan
0: na wannan bangaren
2: maza ne don zuma ta wannan gaftan kaji da kake gani in ka je China Japan idan ba kuɗi kake da shi ba baka isa ka je shago ka ce da ka sayi shi ba shi gautan kajin
0: sai wani da wani
2: supermarket
0: ko kuma nan muke ganin shi a bola
2: ake ganin sa a bola yana da muhimmanci da talaka baya iya saya daga ciki shi yana dauke da sinadarai a cikin manya-manyan abin da muke kiran su powerful antioxidant wato sinadarai ne a dunkule wanda suke rushe duk wata cibiya na hatsarin kamuwa da kansa shi wannan dan tumatir din kaji da ake maganar sa kuma yana rushe kitse mara amfani a ko ina yake a jikin dan
0: adam ne kana amfani da shi kamar da kafi da zuma da ruwan zafi
2: shi wannan tumatir wancan kuma daman na bada fa'ida ne ga maza wanda yake fama da matsalan infection na abin da muke kiran sa UTI urinary tract infection wannan bangaren maza kenan mu dawo ga mata
0: to
2: in muka ce ga mata su akan samu infection din yayi kuraje yazo da farin ruwa yazo da abubuwa da yawa ya dauke musu ni'ima ko sha'awa ganyayyaki kwaya uku za su hada ba sai an zo wajen mu ba akwai abubuwan da za a iya neman sa a hada shi daga ciki shine akwai gogamasi bayan haka akwai abin da ake kiran sa wutsiyan kadangare bayan haka akwai abin da ake kira re dore wadannan aka zo aka yi garin sa aka hada shi cokali uku uku ka hada mace tana shan sa a ruwan zafi ko da zuma ko ba zuma sati biyu zuwa uku amma abinda muke fada a je ayi gwaji a tabbatar infection din ne saboda akwai matsalolin da ba infection bane fibroid karin mahaifa ne akwai matsalolin da ovarian cysts ne wajen da koyayen halitta ke fita yana iya fitowa shi ma a dauka infection
0: garin bari mu je ga mai sauraro
3: assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam da muke tare
3: yawo an ga ku ga
0: na barka da shigowa da muke tare kuma daga ina
3: kuma tare da awalin kuturun
0: to awal kai sai ka je ga tambayan ka ga likitocin mu na gargajiya
3: likitoci barka ku da aiki barka da shigowa
0: yawo barka da
3: yawo akwai tambayoyi ne
0: ka je kai sai muna jin ka
3: yawo to shin kamar yadda ake bayani cewa da ka ga akwai wanda za su ke bayani cewa maganin gargajiya yana da ƙarfi karfin da in ka sha wani lalata maka hanta ko koda ko ko wani abu da cikin ka shin ya gaskiyar wannan lamarin gaskiya ne ko kuma ko mutane ne suke shaƙi baɗi da yake nan sannan na biyu shin dangane da sanyin nan shin akwai yiwuwar in matata da shi kai tsara shi shin yiwuwa za ku kasan da kuka haifa da ke samuwa da shi ko kuma sai ya sha nonon mahaifiyar ne tabu da shi sannan shi ne tabbaya na kutashi na biya awon usman turu
0: to awon usman mun gode sosai
2: so a gurguje kamar yadda ka yi tambaya guda biyu tambayan farko shine abinda zamu fada maka cewar yanzu harkan maganin gargajiya shi yasa ita kungiyar mu Nigeria Traditional Herbal Medicine Workers Union ta zo ne ta tafi daidai da zamani a takaice muna da cibiyoyi da in ka zo da infection sai mun maka gwaje-gwaje da zamu dauki fitsarin ka a dauki abubuwa a gwada ka a gano infection din da matakin da yake
0: doctor a daura shin ita wannan maganin gargajiya kan tana iya haifar da cutar koda wai saboda karfinta
1: ta kome
0: ai cutar eh abinda yasa shimfida ne ya fahimci abu bayan nan
1: yana so
0: walaka ne kai tsaye da wannan abin kafin wata shimfida in ya samu wannan nutsuwar tukunna zai
2: ga nufi ba ba maganin gargajiya ba komai in aka bi shi ba bisa kaida ba zai haifar da matsala ina so in nuna cewa ana bin abubuwan ne da ilimi yanzu ba yanda da ake ba
0: ba kamar da ba an zamanin
2: shine ma yadda nake so in ji kai ne yanzu
0: yawa to iyakaci ni ba ya fi sanin cewa yanzu
2: a tsakanin ilimi a ciki
0: akwai yawa
2: akwai kuma tsafta a sana'a
0: to wai dan da za a haifa yana iya
2: ga yana iya yi idan mace tana da infection tana da juna za ta iya haifa yaro wani lokaci zan baka misali za ga an haifi yaro yana ciwon ido karamin jariri to wannan infection din dishi yake jawo su gonoriya din nan yana iya jawa wannan shine amsa
0: 0806975570 idan mai sauraron mu na tare da mu yana so ya tambaya to sai ya bugo wannan number yanzu dai idan na fahimta da kyau Dr. Umar amma gangunan gargajiya da ake da su an musu milligram kenan kamar yadda muke gani a jikin na boko na
1: tura haka yake
0: haka ne
1: komai inda ai da kaida ake saboda kamar yanda shugaba yake kokarin yi bayani ya fahimtar da mutane ina aka dosa saboda yanzu duk magungunan ba irin na da bane ko da aka kamfaci magani a baka a ce ka jika ka je kai ta sha kai ta sha ka yanzu abubuwan da dose din shi da yanayin shan duka da a baka magani daman dai a baka an gwada ka an yi test ɗinka an ga girman maganin an san wani magani ne da a baka in an baka karamin cokali da safi karamin cokali da yamma an san iya girman ciwon sati ɗin an sha dai iya warkarwa ko sati biyu an sha dai iya warkarwa komai dai yanzu a zamanance ake magunguna yanzu na gargajiya an maida su sun zama tablet an maida su sun zama capsule an maida su sun zama syrup ana packaging ɗin su wani ma an ka ganshi zaka dauka daga kasar waje aka zo da shi wani ma namu daga nan ana dauka ana fita da shi kasar waje
0: to akwai dai kamar yanda na sani asibitoci sai aga kamar sun fi masu magungunan gargajiya kula da tsaftan gurin gudanar da aiki kuma kuna da wannan tsarin
1: sosai muna da wannan tsarin domin kungiyar mu da ta zo bata bar komai ba yanzu ana ta kokari ana wayar mu mutane da kai ana zamanar musu ana musu workshop ana musu karatuttuka da bitotin abubuwa yanda za a gyara abubuwa a tsaftace su saboda dama indi magani an ce magani ne da a shashi ne saboda a samu waraka kuma da datti a jikin sa da abu in an je an sha kuma ya kara haifar da wani yanzu ana kokari ana wayar ma mutane ana tsaftatar da shi ana komai ana gyaggyara shi an zamanar dan da shi to amfanin program din ma da ake ta yi a wayar ma mutane su gane ina aka dosa
0: kamar yadda kace za a haifan yaro ya daga an haife shi yana da cutan ko kwayar cutar ce
2: ai abu in kace cutan shi cutan mai rai ne ai akwai a jikin uwan sai aka haifi yaro sai ya zauta ya dauka yanzu kamar HIV ne ana iya haifuwan yaro da HIV akan iya haifuwan yaro ba HIV ko da uwan tana da shi kaga duk kwayan cuta ce
0: to da zaran iyaye sun ankara cewa ƴaƴan sun kamu da wannan cuta ko suna da ita su kuma ta ya za a daura su akan magani
2: ya danganta ina ta kama tunda mun ce infection ba wani tana rike ko ina a jiki kamar in ido ne za a yi kokari a daura yaro ne akan abin da ya dace ya magance matsala shikenan a wuce wajen
0: kara jawo mutane hankali dangane da zuwa kawai su karɓi magani su ɗora kansu ba tare da gwajin nan ba
2: gaskiya shi wannan babban kuskure ne saboda ai Allah da kansa ya ce duk abin da za ka yi ka yi shi bisa ga ilimi
0: ka tambayi masa
2: abin da za ka yi shi ne ka yi shi bisa ga ilimi in ka yi abu babu ilimi zai iya haifar ma da babban matsala don haka a yi ƙoƙari dukkan ɓangaren da baka sani ba ka tambayi masana wannan
0: magungunan gargajiya mai sauraro ka sani cewa a daidai wannan lokaci musamman wannan haɗakar kungiya sun zamanantar da magungunan gargajinsu duk wani kulli na magani da za a bayar ina tsammani malam sai da kuka yi wannan auna-aunan ko sai zamanto kamar milligram ɗin da ake ta gani shi yasa mara a ce maka karamin cokali za ka ɗiba kaga kenan an ɗibi daidai wa'adin da ake so to idan kana da tambayar da ni ko Alƙasim ba mu yi wa su malaman ba ka kira nan ba kuma da mun zan faɗa. To Alƙasim mutanen kafa ba sa shirya kira ba to
4: wasu sukan dauka kamar gidan radio ma ana mata flashing
0: da a ba a flashing 08069795975 a dan takaitaccen lokacin da ya rage ita ce number da zaka kira kar kai flashing yana da matukar muhimmanci ka bawa lafiyanka a wato kula ta musamman fiye da yadda zaka kula da dukiya domin lafiya ta fi dukiya na tabbatar sai da lafiya zaka je kasuwa ka je office ka zo nan gurin aiki ka je gona da sauransu 08069795975 Dr. Umar ka fada mana number da Mr. Rose ya kira ka idan yana son yayi magana da kai kai da shi
1: akwai 08033965396 akwai 08020524738
0: na ka maimaita mana da Hausa
4: assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
4: da wa muke tare
3: eh awal uwan turut ne take dawa
0: to awal kai kadai kai kane kane ya filin ka je kai tsi
3: yawa shin akwai wani cewa da ya fito aka ce masa abu da urea acid
0: To awal cikin lokacin da ya rage mana zaka ji amsa daga bakin shi Dr. Shafiu Ibrahim
2: so kamar yanda ya abu biyu ne in an ce shi infection kwayan cuta ne ita kuma uric acid ba kwayan cuta bane wasu abubuwa ne suke ginuwa su taru a jiki sai su dunkule su dawo kaman duwatsu ko kuma kusa sai su ringa caccakan jikin dan adam suna haifar da wannan zogin
0: yanga ce wasu abubuwa kamar irin daga ciciyan
2: abinci ne su ne sai su diddinkule sai su dawo su mare waje guda daya su dawo kaman kwalba ko tsini wannan kaga ba kwayan cuta mai rai ba ne
4: assalamu alaikum
0: hello kai sauraro ku dinga taimakawa ku bar yin flashing idan kun kira ku zamanto muhimmin magana za mu yi dangane da lafiyar ku yanzu malam uric acid idan na fahimta doctor ita ba kwayar cuta bace abu ne da muke ci ya haifar da ita amma shi infection
2: kwayan cuta ce
0: kwayar cuta da ya ce mata kwayar cuta
2: kwayan cuta
0: da mu muke zuwa mu shiga gurin kazanta sai mu kama da ita to awal Usman da tambayar ka za mu karkare shirin a yau saboda lokaci ya cin mana to a madadin Dr. Shafiu Ibrahim shugaban kungiyar Nigerian Traditional Herbal Medicine Workers Union Region Jihar Bauchi da kuma shugaban cibiyar waraka daga Allah da kuma Dr. Umar Muhammad Haruna wadda ya kasance ma'aji na wannan kungiya kuma shugaban cibiyar Al-Halal musamman abokin aiki na Al-Qasim Abdullahi Zangud mai cikakken lafiya shi bai bukatar magani ni kan zan sha magani awal Musa ya kufan ka nake cewa Allah ke mu wani mako ma sake haɗuwa cikin wannan shiri
5: So barka da mai sauraro an saurari shirin na musamman daga nan BRC 2 FM kan mita 94.6 shiri

ka kasare mu dukanninka muka wofanta muka lalata da jikin goshi muka yayanta yara mu yanzu mu moreta sai kan ba masu munafunci da waɗanda suke nukurar yanci ra'ayinmu ya zo ba bambanci mu fahimta mu kwace wajen face da more afirka ƙasar yanci kwaɗayi ke ta da wulaƙanci shi ke sun ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci ka shaƙe cikin ka da zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne hadari a haɗin gane komai ya faɗa mana ƙarya ne don mu sallogar zambo ne mai yin wannan la'ananne ne ba masu siyasar maula ba makiya yanci dillalai ba da idan basu tuba da wannan ba haɗa kai ba zai wani ƙarko ba yanci kuma bai daɗa komai ba mulkin kai ba san kai ne ba ba miƙe kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin ƙarya ba inda masu irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai ba sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roƙo da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai ka ga an more yanci wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so yuna an daina fitina barci ta jaba ta fita Allah wadarar mai tadota da waɗanda suke da jawota hakanan da waɗanda ka kawota Allah ka gare mu da tashinta ya ke biyau a kalayinta a Afirka na farko ƴaƴanta dauloli din na ƙasashenta sannan haɗa kai na mutanenta kan an san wannan an huta yau ga wasu nan tuke nukura don mun san yanci mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gwiwa matsakanin kan akara ko ƙofa gama ko sun dara Allah Allah Allah haɗa kanmu Afirka mu so juna zamanmu da ku da ya ƙare daiman da ku zanmu da zirin daje su ga mun gare kan kaji faɗa yau ya tashi wasu baƙi ne ke kawo shi don sun ga haƙiƙar sun tashi haɗa kanmu suke daɗa kishin shi komai kuwa sayi su face shi da waɗansu suke haɗa maguwa Afirka akwai wasu ƴan yunwa da suke karɓo kurɓi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa Allah Allah Allah haɗa kanmu Afirka mu so juna da mun haɗa kanmu Afirka duka ba kaɗin ƙyalwani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa kanmu ya zo da haza Afirka mutum ne ƴantacci hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacce da fari da baƙi miji ko na mace har kan ba ya zan kura daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko jikoki nasa samura ya zamanto ɗano mai himma bisa shawagar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin tsumma duka ɗa'an so shi ya inganta ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su yi yarjeta da ƙafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kusheta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko ya

maula ko sadaka ka sani har yan suna sadaka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ranin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mun kudai don aikin talaka kan kai wannan ba mai cinka da fadawa ga burka aiki nan ne aka san mutumin kirki mabucin adalcin mulki kuma ba mai ce maka cin kalki mai zalunci ya shige daki Allah Allah Allah hadakan mu afir kamu sojuna a kasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutananta kosassu babu tsiraraita da rashin aiki da galabaita koyawan banza ko sata a kasa duka kan ba tarbiya ba ci gaba sai ta tsaya baya sai girman kai kaya kaya da kwafa da rashin tuna can baya ɗan ƙauye ya shiga alkarya ga riga na ɗiban hakki ga kancar dauɗa bawanki sai ya hango mai alkaki ya kira ya saya ya ciyar tanki gaban sai ya ji na haiki ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai ya da ido a wajen damu me ya ki ne ta bidar ilimi shi ne manufar mulkin kanmu Allah Allah Allah hadakan mu afirka mu sojuna ilimi babban abu ne gumu shi zai kankan ga mutuncinmu a kasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka ji ga wasu sun fi mu ga mulkin kai an kakkarfa a afirka kaɗan muka ɗan saba kowa da yaɗin da zazzafa na waɗansu abin har ya zo ba da ja masu jar wahala da shiwa labirin ya kone na ganta su ne farko suka yayanta da ta ɗauna wuri rike yayanta ta san wahalar da ta fuskanta Allah ya taya ta rikon kanta Ethiopia tunduna sarki ne sarkin nan ko shahararre ne sha'anin mulki gogagge ne mai fara'a ga mutane ne a Afirka sarasa aboki ne mulkin da ya karɓa suka ture da turawa sun tattare yanzu ba saura sun tsere sai daidai wanda ya tsare Allah ya taya su zaman tare gwalkos ta samu sai murna a ƙasar da ake cewa gana ku rike mulkin kuku amfana da aminci himma da lumana kan an haka yanci ya zauna sarariyon sarka sun yaye a cikin himmar mista magaye dukkan jama'a kuma yaye turawan mulki sun zanye kuma ba fitina ba ta waye sanadar ƙasa mai albarka su ma duka sun kwance sarka da jalof da walof yau sun farka daga barci yanzu ba shakka duka kowa na barka barka cewar nishiyar mukutar dada Mauritaniya yanzu ba abuda ƴantattu ne nuna shaida sun ɗau mulkin kai ba zubda jini a ƙasar su abin goga Aljeriya yau da jikin goshi sun saurin jaye da faranshi turawan mulki sun tashi wuta duka ta mutu sai gaushi dandalla mutaru mu gaishe shi mu gusa mu ga mashal burji ba mai himma bai iya warge ba ya san ƴanci tun ba yau ba tuni ƴaƴa ne sun ci gaba ga aiki daman sun saba mu gusa mu ga daular Libya horaru ne na Italiya sarki mai kyakkyawar niyya komai aka ce mashi za shi iya domin kuwa ba shi abin kunya maybe za don mujiyar shi masar ta ra'isu Jamal Abdul Nasir ya ɗau mulkin kai babu natir komai aka ce marar za shi idar
da wuya ka ji an cewa wahala mu shige jirgin mu ga sudani sun dawo mulki fanni fanni ibrahim mai aiki da sani mun sami abokai isra'ani da aminci kan tsohon garmi ta sahara za mu sai cari sun dawo yancin su gwanin daɗi ba gairi abokai na nishadi tambal bai na bisa kan jirgi mutumin jirgi bai ya faɗi mu biya ta Kano mu shige Naija sun dawo mulkin kai ba wani ja ya kan sun kawo hujja don jore mutum mai daraja amani aboki afuwaja daga nan muzu ya race a fabauta su ma can dosun ƴaƴanta musa yau su sabunta more mai san sa da zumunta ya ne gwada ba shi gada gaita a wada da wajirgi zamu

Kang bata. Inayang kabur kamayangan na. Pangalimar kumasali, kamamutun da alagisi. Sungkamar halayangisi, kamamutun da halayangisi. Sungkamar halayangisi. Pangalimar kumayani, yang kabur kamayangan na. Wajen ita zo kaman muguda ne, fatar jikin muguda ne, zaɗin al'adunmu

kaman guga ne, diyar sa har gaba ne. Ni dan maraya mai babu waka, na je ka gaisa da je London, da sun rike al'ada. Har na haɗa da birnin Paris, da sun rike al'ada. Na haɗa da birnin Cuba, da sun rike al'ada. Sannan na haɗa da birnin Jamus, sun rike al'ada. Har Ethiopia ma gaga, sun rike al'ada. Har Nairobi babban birni, dan maraya duk yayi waka. Ngarika na gaga, an haɗa birnin Ghana. Ngarika na gaga, dan maraya duk yayi waka. Sun rike al'ada. Na tuna akwai wasu ƴaƴa, in za a ba su abinci, a ɗauki cokali mai yaɗo, a ba su hannun hagu. A ɗan ruɗa da damanan, a ba su hannun dama, kuma su yanki abincin da hannun dama, kuma su soki abincin da hannun hagu. Kaga har su kai bakinsu, ni dan maraya mai muku waka. Ba haka nan nake ba, tun ina ƙarami na, in yatima ta bani abinci, ni tun na sanya hannun hagu. Yatima takan doke ni, takan keɓe, ban ka

kasangyata kalimi goma asanka kainai aida angamauka sai ce da mahaukacin nan sai dai ka samu dadai

Allah kai mai akwai ka gane rami guda akan zauna ka tuna ba a tona goma a fariza a nan nade ta haka nan wanda bai da komai ran kohuwa ga Allah

bauta wutan layuri wakan sauya duhu sun haura ruwa wakan suna nan gefe na yi tausayin wani soya gagada ta karye na yi tausayin wani soya.

0: ke zuwa islamiya a hayatul islam sa'annan aka ta aka bude makarantar dare a cikin anguwarmu gwallaga muna zuwa makarantar dare kuma ne a gaban mama na ne karatu tun daga farkon karatu na karatun fatiha har izu har naka izu 60 akai bikin saukan karatun alqur'ani wanda dama ita ma kuma malama ne tana karantarwa akai mana bikin yayan alqur'ani sa'annan daga bayan na gama wannan islamiyyar da nake zuwa na dare suka dauke ni koyarwa ina koyar da littattafai ina koyar da qur'ani a cikin gwallaga
1: a lokacin kin yi aure kenan
0: lokacin ban yi aure ba ina koyarwa wata ana bani naira 40 har aka dawo naira 80 to daga baya kuma sai na yi aure
1: wani makaranta kenan inda kike koyarwa
0: a Rashadul Islam a cikin gwallaga na yi koyarwa kuma na yi a wajen mama na shi ma na yi koyarwa a cikin makarantar mama na din sa'annan daga baya bayan na yi aure sai na shiga Haya Islam wanda take ita ce Dikais ana kiranta Dawaki Islamic for Arabic Islam
1: mijin da kika aura kun yi nema ne da shi ko kuma haɗin auren dangi aka muku ne
0: to ba auren dangi bane ne dai kamar ma na yi aure da shi din dai da farko gaskiya ba san sa nake yi ba na aure shi na haifi yaro guda ɗaya
1: to ya yanayi neman da kuka yi da shi tukunna
0: nema ne irin na iyaye
1: kada kuke
0: yawa hada na aka yi saboda lokacin ne ina yarinya aka bani shi kuma lokacin shi ya yi aure ma yana da mata
1: dan an san wani dan miki aure da shi ke ba wai kina son
0: shi ba shi babba ne lokacin yana da mata har ma ya aiwuke sa lokacin mu kuma yara ba masu auren ma mai mata
1: kai ne ka je ka fara gina gidan da kanka
0: yawa to daga baya muka zauna a jama'a re na haifi yaro guda ɗaya
1: da kuka yi zama a Bauchi dama a Bauchi
0: zauna a Bauchi ba
1: ko ta kwatan auren
0: eh daga daura ko sai aka yi ni jama'a re da aka yi ni jama'a re muka zauna na haifi yaro ɗaya
1: lokacin kina koyarwa to an miki transfer ne ko ya
0: aka yi transfer ba a cikin da ya aure ni ma sai na bar koyarwa amma shi da muka yi auren ma ya alƙawarin zan ci gaba da makaranta so da muka je ma ban ci gaba da makarantan ba nayi zama har nayi ciki na haifi yaro yaran shekaran sa bakwai muka rabu da shi to bayan mu rabu da shi na zo na zauna na ci gaba da koyarwa tare da mama na ina taya ta koyarwa daga baya kuma sai na samu wani miji na sake aura wanda na aura shi ne muka zauna da shi muka haifi ƴaƴa guda biyar da shida da shi maza biyu mata guda hudu bayan wannan mijin nawa tun bayan na aure na haifi wa'innan ƴaƴan shi ma kuma yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rasuwa so na auri wannan mijina ina ganin da ban fi shekara biyar da shi ba
1: kuma duk a cikin wannan rayuwar da kike duka fannin koyarwa kike
0: ne tun da Allah ya gina ni ma a koyarwar nake tun ina yarinya da shi na tashi
1: kuma kin ƙara makarantar boko ne ko kuma a islamiya kika yi gefe da kika tafi
0: na gama
1: da kika gama secondary
0: kike da na gama secondary school sai na koma na shiga Dawaki lokacin ina da auren shi wannan mijina da ya rasu yawwa na shiga Dawaki muka yi shekara uku a Dawaki muka zana muka tafi Bakariduku muka sa shekara uku shekara shida so daga nan dai da na gama lokacin ina son in ƙara karatu a Bakas sai mai gidan nawa shi wanda ya rasu sai ce shi baya so kullum ai a jagalan da nake yi ne gashi kuma malami ne ma na addini yace a jagalan da nake yi ne gashi na dauki ciwo in na kama ciwo bana wannan in huta sai wani lokaci in zo in je in yi registration a baka san ci gaba da karatu to dai har Allah subhanahu wataala ya sa ya rasu bai mun koma makaranta ba amma ina karatu a hannun manyan malamai na
1: shi ne wanda kike da yara nawa da shi
0: shi ne wanda nake da yara na shida
1: shida wancan da kika yi ɗaya ne kuma ya koma
0: yana nan da rasa
1: ok miji ne ya rasu
0: wannan mijin na biyun ne ya rasu
1: na farko
0: na farko na nan da yana nan da ransa
1: shi dai ya baki goyon bayan duk abin da dake inda fannin addini ne baki da
0: a bani da matsala gaskiya
1: eh shi yasa sai baki ba boko
0: ba sai ban ban sake ba yawo ban daga kansa kawai da na gama sai ne na ban sake yin gaba ba kawai sai na tsaya sai na ci gaba da karatun Ha Islamic na zo na gama Ha Islamic daga gama Ha Islamic ina lokacin shi ma ina kokari mu shiga NCE aje mai NCE.

0: muka zauna ɗan so mai NC in abakari duk kuma bai a daɗe ba shi ma na daina zuwa kuma sakamakon abin da ya sa daina zuwa lokacin ana kawo daura daga ƙasashen Saudiya yawanci ina attending ɗin daura na yi daura ya kai sau uku kuma na ci gasan daura na farko na ci na biyu na uku ne ban ci ba har akwai certificate ɗin ma da nake da shi wanda akwai wani babban malami a jami'a ta Madina wanda ake kiransa Bimbas shi ya ba mu wa'innan certificate ɗin da muka yi karatu na wannan daura daga baya-bayan na gama na ci gaba da karatu na kawai na inda nake yi a malaman zaure da haka kaɗan-kaɗan har na muka koma wani anguwa daga anguwan da nake ina koyarwa daga baya da na tashi na bar wannan anguwan da na koma wani anguwa sai na kafa makaranta so na fara shi ma da ɗalibai guda tara a wannan makarantar da matan aure to haka har na samu na gina makaranta na kaina
1: to ƴaƴanki da kika haifar nan su kuma a me kika dora su suna kasuwanci ne ko karatu suke boko da addini ko kuma zallan boko
0: dukkan su ba wanda ba su ina da ɗana babban na farin yanzu yana university sa'annan yana aikin computer sa'annan ina da guda ɗaya na gama HND sa kwanan nan ne shi kuma engineering ne sa'annan ina da guda ɗaya Usman shi ma da ya gama haddan alƙur'aninsa ya gama bokansa yanzu shi ma yana university online sa'annan ina da mace guda ɗaya Fatima ita kuma wanda ta gama health tech na Ningi ita ma yanzu tana nan ba dai bata soma aiki ba amma dai ta gama sa'annan ina da Nana Khadija ita kuma ta gama ita ma wannan ɗinta ha Islamic yanzu tana NCE a Jubius sa'annan ina da Zainab yanzu tana karatu a Tudun Salmanu ita bata gama secondary school ɗin ba tana SS3 sa'annan ina da ƴar autana Aisha ita kuma tana makaranta yanzu tana JS3 kuma a makaranta na ma take karatu
1: tarbiya da gari ke da an ce mahaifiya ita ce abinda makarantar farko to malama Aisha wani kalubale kika samu a cikin al'amuranki
0: to ni dai kalubale da na taɓa samu wanda kullum an tashi ko taɗi ma ina yi wa mutane taɗi shi ne lokacin da muka tashi muka koma anguwan da nake saboda shi mijina ɗan isala ne so da na je na soma ginin makaranta ina so ma gina makaranta a gurin lokacin na je na sai filin ba kowa sai na so ma yin makaranta ne dan azuzuwa guda uku sai mutane suna cewa kar a kawo yaran su makaranta na aini yar isala ce har muka samu dan fadace da su haka muka dinga din fada makaranta dai Allah ya daukaka ta a yanzu su wanda da muke fadan ma da su yanzu duka ƴaƴan suna cikin makaranta na shi yasa da ce miki na so makarantar da yara guda tara ne amma yanzu a makaranta na ina da yara sama da 500 a islamiyya a boko ina da yaya wanda yanzu ake karantar da su don na bude islamiyya shi na fara daga baya na zo na bude boko a bokon na yi play class 01-02 na zo ina da primary 1-5 sa'annan na zo na bude JS1-JS3 a cikin makarantar to kuma ƴaƴansu yanzu su wanda dama suka yaƙe ne yanzu duk yawanci ƴaƴansu ne a cikin makarantar abokan ma ina da yara yan sama da 150 wanda ake boko a ciki kuma makaranta na ne ni na gina shi da hannuna kuma ina ƙara ci gaba ma da ginin wani
1: nasarori kika samu
0: gaskiya nasarorin da na samu alhamdulillah daga cikin nasaran da na samu akwai aikin haji da na je sau hudu kuma kullum ina gode wa Allah subhanahu wataala ina gode mu waɗanda suka mun wannan hanya wannan waje mai tsada kuma bayan ga tsada waje ne wanda za ka je ka roƙi Allah komai don nasarorin makaranta na ma yana daga cikin wannan aikin hajji da na je domin duk lokacin da ka je aikin hajji kana roƙon Allah ya buɗe maka hanyoyi na alkhairi su sun man aikin hanyar silan da na je wannan waje kuma har gobe da safe ina musu addu'a domin su ne ma silan har gina makarantar domin duk zuwa aikin haji ina zuwa ɗakin ƙaba roƙi Allah akan wannan makarantar kuma alhamdulillah gashi yanzu ina ginin makarantar ina sake kuma gina ma wata
1: wadda goyon baya kika samu gaba da tafiyar da harkokinki a wurin mai gidanki
0: to alhamdulillah filin da na saya ma shine goya mun baya. Wata rana zan yayi dalibai da na karantar da su, aka rubuta takarda, aka ce a kira taro, aka kira taro cikin ikon Allah wanda ya zo wajen taron. Sai alƙawari, lokacin karaman makarantar ne, sai alƙawari, mutane suka nuna masa cewa ai wannan makarantar ta kasa da yara da sauransu. To a wajen taron ya ce zai ba da su block da su siminti da me da me, duk da ya kawo wannan sai mai gidana din sai yake ce mun kin ga wannan su siminti da wannan. Yace akwai aboki na shi ma dai ya rasu, kuma wanda na muka sai filin a gurin sa ya rasu, ina musu addu'a Allah ya ji kansu.
1: Amin.
0: Sai yace mun wannan abokin sa mu sai da siminti, mu sai da block daga ciki, mu hada mu sai filin abokin sa, dan abokin sa yayi masa tallancewa ko zai sai fili. To ni wannan nasara har nima in koma ga Allah subhanahu wataala ba zan manta ba, domin mijina ya mun wani aikin da na ci gaba, kuma har na sai filin shi ma na zo na ci gaba da ginin makarantun tun yana da rai.
2: Mai sauraro, a nan da mu tsaya da tattaunawar da muka yi da Hajiya Aishatu Adamu a cikin shirin Tayarwar Gani. In mai sauraron na biye da mu zai ci mu da ci gaba tattaunawar da muka yi da Aisha Adamu. A madadin mai kula da shirin Luzar Falmi Balewa, ni Rahina Taliyu na shirya na gabatar da ke ce da ku sai wani lokaci.

0: Ta și mi s-a să clara tare ai urcă de paia. Tana da buri, tana da mafarki, amma mi s-a kai kashe sir hannunka.
1: Wallahi sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye. Paya ba alkhairi bace.
0: Dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda paya ba alkhairi bace. Tana tare hankali tana kwace rayuwa.
2: Dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan paya.
1: Saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi.
0: Ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi, ku kama sana'a, ku nemi ilimi da addini. Ku tuna rayuwa ba ta dawowa da zarar an rasa ta.
1: Yauwa, kai ka bari ka wata zama kamar rika duniya.
0: Matasa ku tashi, ku guji shan paya, rayuwa ta bari idan ba tare da ita ba. Wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje fassarar Fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon biya.

0: To a gaida Hussein in Dankuwa da wakar Sattawa ba Sata daga nan gidan rediyon Bauchi Biyar City FM kan mita 94.6 a daidai wannan lokaci agogon mu ke cewa karfe 8:30 kai tsaye bar mu je ga shirin mu na gaba wato yau da gobe.
1: Gidan rediyon Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin na yau,
2: gwamnatin jiha ta mika motocin aiki ga kafafen yaɗa labarai mallakar jiha tare da jaddada cewa za ta ci gaba da kokarin zamanantar da kafofin.
3: Mafi yawa kuɗin da suke samu su sayi mai ne ko kuma su biya kajiwan nan, abin ya zame musu wallahi abin tausayi.
1: Shirin Airplus a jiha ya horar da mahauta da masu kiwon ƙananan dabbobi dabarun mayar da sana'arsu ta zamani.
4: Na san a ƙarƙashin shiri na Airplus mun gina kwata sabbi guda 10, ana gyaran guda 5 a TV local government 20 da muke da su.
2: Waɗannan da ƙarin waɗansu rahotannin na tafi ta cikin shirin tare da ni Zahrawa Adam Umar
1: da Yahuza Yadoka, sai a kasance da mu.

0: mataki na aiki walau na gwamnati ko kamfanoni masu zaman kansu babban abin da ake bukata shine samun sakamako shi kuma sakamako bai samuwa sai an hada jajircewa game da samar da yanayi da kokarin mai kokari zai fito har a gane don kuwa zai zama kamar cigaba na mai tonan rijiya ne matukar labor ya dage a bakin aiki amma kuma bai samu karfafa gwiwa daga na sama bugu da kai kuma su kansu na saman za su so ganin sauyi a lokacin da suka zuba jari na kayan aiki da kyautata walwalar ma'aikata wannan batu kuma shine ya kawo mu ga lamuran kafafen yada labarai mallakar jiha wato BRC da BATB inda akalla sama da shekaru 10 kenan suke fama da matsalar kayayyakin aiki na zamani har ma ababen hawa don zirga-zirgar ma'aikata to sai dai tun bayan da hankalin gwamnatin jiha karkashin gwamna Bala Muhammad ya karkato gare su aka fara samun sauyi inda a halin da ake ciki tuni aiki yayi nisa na zamanantar da kafar talabijin ta BATV yayin da ita ma ta BRC shi gaba ake kara fitowa fili na yadda ake kokarin sauya ta wani batu da ya fitowa waɗannan kafafen tuwa a ƙwarya ko shine na abin hawa da ake ɗauko ma'aikata da kuma tattaro labarai don kuwa kusan in yau ba a kai gyara ba to tabbas gobe sai an tsince ɗaya daga cikin motocin gidajen a wajen makaniki wannan da ya dade yana taba zuciyar gwamnati kamar yadda kwamishinan yada labarai da sadarwa Usman Shehu Usman ya bayyana kuma tuni aka dauki matakan dakilewa sai dai kafin a kai ga cimma wannan buri ya sanya a karkashin ma'aikatarsa ya jagoranci samar da sabbin motoci biyu ga kafafen wanda kuma aka yi bikin mika su ga shugabannin gidan a wannan litinin a harabar gidan rediyon Bauchi
1: babban godiya ta irin waɗannan ayyuka ba zai samu ba sai da haɗin kai ma'aikata na wato daraktoci da ke ma'aikatar yaɗa labarai da faminin sakatare sun bani matukar goyon baya a irin waɗannan ayyuka da nake yi ba wani lokaci da zan kira su taro in ce musu da Allah ya kamata mu yi wa BATV kaza ko BRC kaza su ce min a'a don haka godiya ta musamman tana tattare da su domin in ba su ban haɗin kai ba da ban iya yin wannan abun ba to bayan mun samu yin waɗannan duka kuma bayan muna kokari mu ga cewa ma'aikata na wucin gadi sun yi kokari sun samu an ɗauke su ma'aikata na dindindin sai kaso da BATV da BRC suke samu a wata wanda mafi yawa kuɗin da suke samu su sayi mai ne ko kuma su biya casual ne abin ya zame musu wallahi abin tausayi to wannan mun gode wa mai girma gwamna mun rubuta masa muna neman ƙarin kaso da ake ba wa waɗannan gidaje kuma alhamdulillah an sa alaimana har ma an fara bayarwa kuma muna godiya wa su shugabannin domin hatta wasu daga cikin casual da suke ƙananan hukumomin sun shaida min cewa sun ga shaida an ɗan ƙara musu abin da ake ba su a wata-wata mun gode musu sosai babban ƙalubale yanzu ya rage gare ku kamar yadda shugaban Rattawa ke faɗa akwai buƙatar a ƙara zaga damtse ba wai mun samar da na'urori ba na'urorin nan ba za su taɓa aiki ba idan har ma'aikata ba za su tsaya su riƙe aiki tsakani da gaskiya ba to gaskiya duk ƙoƙarin da muka yi a ƙasa zai je don haka da Allah a daidai lokacin da muke ƙoƙari mu ga cewa an kammala dukkan na'urori na gidan talabijin da rediyo da ake bukata AM din mu ta dawo yadda take da BATV mu a samar wata na'urori na zamani ya kamata kuma gaskiya ku ba da himma domin iya ƙarfin mu mun yi ya kamata kuma ku nuna kuna yi yadda mai ba da dama a zuwa ƙara muku abu shi ma ya ji ƙwarin gwiwar yin haka ba daidai ba ne a ce na'urori suna nan amma har yanzu sai ka saurari wasu lokutan ka ji abubuwan ba za ma ka san cewa an yi canji ba ya kamata mutane da ke ƙauyukan su ƙara sanin wannan canji kuma in Allah yadda ta ɓangaren horo za mu ci gaba da mu ma ba da horo don sanin wannan aiki muna godiya ta musamman ga dukkan ma'aikata muna gode wa wato Alhaji Inuwa Bello da al'ummarsa wato board members domin gaskiya irin yadda suke matsa mana irin yadda suke ba mu goyon baya yana daga cikin abin da mu ma ya ba mu ƙwarin gwiwa ba ma sha'in mu yi komi
2: kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa Usman Shehu Usman Shi kuwa a nasa bangaren shugaban hukumar gudanarwar kafafen yaɗa labarai mallakar jiha Alhaji Muhammad Inuwa Bello ya ce wannan matakala da kafafen suke ci gaba da shaidawa ƙarƙashin jagorancin gwamnatin jiha ta hannun kwamishinan yaɗa labaran yana mai kuma fatan za a ƙara gani fiye da haka musamman ta fuskar kyautata jin daɗin ma'aikata.
3: Ko da ma gidajen radio na al'umma community radio muna da goma yanzu sun karu sun zama 20 wallahi kokari ne da hazaka na wannan bawan Allah honorable commissioner na information wani abun ma tandire zai kira ne sai yaya na ga fa abin da muke cikin ci Allah ya albarka wayannan motoci da kuke gani muka taru domin su wallahi in ba dan tunanin sa da initiative din sa wala same su ba yaya akai akai kawai ni sirrin nan nazo na ga motoci a biyar sai aka ce shi ya kawo su amma za a formal biki na mika su ba karamin daɗi na ji ba an fara samun ci gaba wai Hausa suka ce in ba a sanka ba karka yadda a sanka in an sanka kuma karka uya honorable commissioner ka fito da zama kai aiki kana kan yin aiki yanzu in ka rage giyan kan nan baka sa ta mai karfi kai gaba ba to fa akwai sauran matsala to giyan da zaka sa yanzu ai gaba shine ga sabbin community radios kana kokarin hada su ga kayan aiki an sa su amma ma za su ce shi misali na nan BRC har yanzu medium wave din mu tana tsaye sai ya ce mana dan kwangilan yana Netherlands ko Canada mun jima a ce ya dawo yana Yola Adama ko ya shige Jos har yanzu dai Bauchi ne sauka ko ba mu da airport ne ban sani ba kamata yi ya sako a tabbatar cewa kafin kaura ya bar office kafin Usman Shehu Usman ya bar office kafin su Inuwa Bello su bar board an kafa wannan medium wave din nan taka ku an hada na'urorin BTV ana jin mu da ganin ba ko ina wannan kenan na biyu mai girma kwamishina kai ne gwamnan mu yanzu anan domin duk abin da muka faɗa kai zaka je gaya masa in aka kafa na'urori babu ma'aikata aiki yana nan a jike wallahi mun yi kuka har yau in aka dauki ma'aikatan da suke aiki na tashiwar wato rana da BATV da BRC aka ɗebe su wallahi wa'annan gidajen yaɗa labarin ba za su yi aiki ba domin an ɗaure majority ɗin su wa'annan bayan Allah wasu sun bi shekara 10 suna bauta wa jihar Bauchi a matsayin kashiwal duk wanda ya bauta maka na wannan lokacin ai kamata ya ma ko ba komai maka ce masa kai mun gore Allah ya albarka zo mu yi tafiyan nan tare all that we are saying gwamnati don Allah ta duba dan aikin yan jarida fa special area ne ba za ka dauko kowaye daga ko ina kawai ka ce ka sashi aikin jarida ba mun yarda da kwarewan su mun yarda da aikin da suke yi shi yasa wasu kai shekara 10 ko fiye da haka ma suna wannan aikin muna neman alfurma a gare ka commissioner muna neman alfurma ga gwamnatin jihar Bauchi wayannan bayan Allah ayyukan sirrin din su haka ne kawai dai justifying cewa ana so a ci gaba domin an ɗebi ma'aikatan da dama sun san aikin kuma suna aikin an kawo mana sabbin na'urori kuma aikin zai gudana yadda ake bukata
0: Alhaji Muhammad Inuwa Bello shugaban hukumar kafafen yaɗa labarai mallakin jiha da yake jawabi shugaban hukumar gidan rediyon Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shira ya yaba ne da wannan kokari sai dai ya kara da kokon barai ganin an samar da yanayi ko da naucin gadi da zai samar da wuta ta hanyar amfani da hasken rana
3: an kawo mana tallafi da muka jima muna zuba ido ba samu ba sai wannan lokaci rabon waɗannan gidaje biyu da samun ababen hawa musamman masu lafiya haka ya ɗan tsawon lokaci zai ce mun doshi kusan shekaru 20 sai yau Allah ya sake maimaita wannan rana wannan yake nuni da cewa kenan mun haura wani tudun nasara duk lokacin da aka haura tudun nasara kuma insha Allah ta'ala ana kyautata zaton cewa akwai alherori da za su biyo baya samun waɗannan motoci za su taimaka mana matuƙa saboda ayyukan mu ayyuka ne na yau da kullum na tsawon awowi a dukkanin rana mutane suna bacci gidan rediyo gidan talabijin suna aiki abinda wasu ba su sani ba a cikin awa 24 lokuta kalilan ne wanda motocin mu ba sa kan hanya suna yawo alal misali in ka dauki gidan rediyo za mu rufe tasha karfe 12 na dare to 12 na dare nan fa lokacin da gayyaba za a fara aiki za a debo mutane daga wanda suka aikin dare a tashar mutayalwa wani yana inkil wani yana turu wani yana wuntin dada wani yana can federal locus sai an fayi wannan yawon an rarraba su gidajensu
4: kafin motar nan ta dawo office driver zo ya kwanta sai kaga an doshi kusa ana neman karfe 2 dare to dan hutun da driver zai yi kuma na gajeren lokaci ne karfe 4 kaidan mu kenan Allah suba to ya tashi zai zaga kuma da dabi wanda za su yi aikin safiya daga kowane anguwa mutum yake dole sai an ji an dauko shi yanzu ya ajiye nan headquarters sannan ya wuce tafiyarwa kuma kaidar mu ne shine za a bude tasha karfe 5:27 lokacin da tambarin mu zai hawo iska kenan karfe 5:30 daidai a fara wasu shirye-shirye to kaga an ka dauki wannan awoyi a cikin awa 24 dan kalilan ne motar bata yawo wannan kafan lokacin da za a ci an tafi neman labarai a nan ko an tafi wata aiki ta bukatar da ta shafi ayyukan mu na neman shirye-shirye a wannan wuri a baya dukkan department suna da mota to amma saboda tafiyar larura irin ta yau aka waye gari guda ɗayan ma da ake kira shift ɗinka wanda take yawon ɗiban ma'aikata su ɗin ma ga sunan sai tsofi ake fama da su yau ana cikin tafiya sai a buga ma waya cikin dare a ce mota ta tsaya wuri kaza ba ta kayyarwa ba ta tsaya a hanya ko ta je kusa da turum ta tsaya ko ta je kusa da inkil ta tsaya dole kuma ne miya za a yi wani lokacin motocin kashin kai wani lokaci a ɗauki mashin haka za ta fi cikin daren akai abin da ake kira agajin gaggawa domin a ɗebo ma'aikatan nan ko a kai su gida ko a ɗebo su a kawo su wajen aiki to amma samun motoci masu lafiya irin wannan yanzu zai ba mu nutsuwa zai ba mu kwanciyar hankali da jin daɗin aiki su ma kansu ma'aikata an karrama su an mutunta su akwai lokacin da mu kanmu har kunya muke ji saboda tsufan motocin mu da suke yawo a gari a duba ce gidan rediyo da gidan talabijin tashoshi ne da suke da martaba a idon jama'a amma sai ga mota tana tafiya ta kadai tana rawa tana kaddawa kamar tana jin dadi saboda me saboda tsufa da lalacewa an yi du'a abinda za a iya yi amma ina ka san tafiya ta yi tafiya wani lokacin ba iya mai da fara sabuwa dole a hakura da iya yadda ake sai dai a yi ta lallabawa ka hakan nan
2: manajan daraktan gidan rediyon Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shira haka nan ita ma takwararsa janar manaja na gidan talabijin mallakar jiha Mrs. Phoebe Kopi ta miƙa saƙon godiya ne bisa wannan sauyi da suke gani musamman a yanzu da kafar ta BATV ke watsa shirye-shirye tsawon awanni 24
5: shine sai ubangiji Allah ya kawo mana wannan ranar baya ga haka kuma waɗansu ma aiki ma ana fita da mashin sai ka ga mutum da kamera akan mashin wanda ba daidai ba ne amma dai ina ga Allah ya kawo ƙarshen sa yau dama muna da shirye-shirye daban-daban na zuwa ɗauko labarai daga cikin garin Bauchi da kuma waje saboda yanzu wasa shirye-shiryenmu awa 24 ina jin wasu sun sani so muna buƙatar abinda ake kira TV content muna da shirye-shirye amma saboda rashin abin hawa ba yadda za mu yi amma yanzu da zuwan wannan mota ka ga ina ga wannan matsala
0: general manager na gidan talabijin mallakin jiha Mrs. Phoebe Kopi shi kuwa a nasa bangaren shugaban kungiyar 'yan jarida ta jiha kamar Umar Sa'idu ya ce kafafen biyu murna ne sai kuma ya yi fatar kafin wa'adin gwamnatin ya zo ƙarshe za a sauya matsayin ma'aikatan wucin gadi zuwa na dindindin
6: MD na BRC ya yi maganan yadda da motocinsu suke tafiya kamar guragu ba ma guragu ba ne na kasassu ne maganan gaskiya saboda idan ba za ka iya ɗaukan mota a cikin lokaci a ce ka yi tafiya da ita ka je ka aiwatar da aiki ba gaskiya baka da mota so zan iya tunawa a farkon shekaran nan mun yi magana da shi honorable commissioner kuma sai ya bani karfin gwiwa ba ma kawai ya ce ya ji ba a'a sai ya ce mu rubuto har yayi wasu muka yi wasu maganganu wanda yake ba zan faɗe su a nan ba amma duna ci gaban jihar Bauchi ne amma abin da ya ce mu rubuto shine matsalan ababen hawa da waɗannan kafofin watsa labarai guda biyu suke fama da su kuma ɗaya daga cikin misalin da muka bayar a cikin takardar mu shine zaka ga ɗan jarida daga BATV ya ɗauki kyamara yana kan mashin yana tafiya yi gaskiya mun ci bayan ya yi yawa saboda ba faɗuwan ake ji ma tukunna in an kalle ka kawai da a caba an san cewa ba aikin ƙwarewa ka zo yi ba kuma dole zan baka kuɗin a caba amma aka ganka da motan BRC an san MD ya zuba maka mai so baka buƙatar kuɗin a caba so muna godiya ma shi honorable commissioner ba wai don aikin da ka fara ya isa ba ka fara ne so muna fatan kafin ka sauka za a samu motoci ba guda biyu ba guda biyar ba aƙalla guda goma kuma zan roki da Allah in ka san kai casual staff ne kana BRC dan Allah ka miƙe tsaye commissioner ya ganka ina ni ba zuciya biyar ba commissioner an ka juya bayan ka ka gani wannan an ce duk ma'aikata ne inda zaka ba inda MD na BRC zai ba ni ku zauna ya ganku inda MD na BRC zai ba ni su na kwana uku kar su zo BRC ban sani ba ko za a ji BRC din so roƙon da muke yi shine na san akwai process da ake bi na daukan ma'aikata, amma wannan special ma'aikata ne da ya kamata a ba wa MD na BRC da MD na VHLB number ko 30 ne su yi screening 30 din nan su diba. Idan aka ce za a diba musu daga waje, training din da wayannan suka samu wallahi na waje ba za su zo su samu ba, saboda ainihin ma'aikatan da ake da su duk sun tafi retirement. Idan suka riga suka tafi babu wanda za su yi training din wayannan, amma yanzu wayannan din sun samu wayannan training din. So fatan da muke shine ina fatan kafin in sauka za a tabbatar min da cewa za mu zo mu yi bikin kaddamar da ma'aikatan BRC da BHCB a wannan guri. Assalamu alaikum.
2: Shugaban kungiyar 'yan jarida ta NUJ a jiha Comrade Umar Sa'idu. Shirin yau da gobe na BRC Bauchi.
7: Haka yake, ita hidima ta tsaftar kai da kai lamari ne da bai bukatar tunani, don kuwa sakaci kaɗai ke kai ga yin da na sani wanda masu yitiwar zance suka ce keya. Idan muka yi maganar tsaftar kai da kai kuma, wannan ya kunshi duk wani bangare na rayuwar al'umma. Gwamnati dai a bangarenta abubuwa sun fito fili na yadda take kokarin ankarar da al'umma da kuma ɗaukar matakan kariya. Baya ga wannan kuma, a bangaren sauran masu ruwa da tsaki su ma ba a bar su a baya ba wajen ba da tasu gudunmuwar duk don cimma burin da aka sanya a gaba. Yayin da wasu ke bukatuwa ga zallan taswirar jikin mutum, wasu kuma kan faɗaɗa zuwa ga nau'in wasu halittu zuwa wasu, kamar daga dabba zuwa ɗan adam. Shirin Airpress kuma ɗaya ne daga cikin shirin da ke ƙoƙarin ganin an samar da yanayi mai kyau a ɓangaren kiwon dabbobi da sarrafa abincin da ake samarwa daga jikinsu. A wani mataki na cimma wannan burin kuma, shirin na Airpress ya shirya taron bita ga rukunan ƙungiyoyin biyu, wato na masu kiwon ƙananan dabbobi da kuma na ƙungiyar mahauta, inda taron ya mai da hankali kan yadda za a rika killace dabbobi waje guda domin kiwo da kuma yadda za a rika sarrafa nama cikin tsafta. Abubakar Isa Shehu ne ya wakilci jami'in shirin na Airport a jiha yayin waɗannan taruka, ya kuma yi wa wakilanmu ƙarin haske.
8: Mun bita da muka yi jiya, mun yi shi ne akan yadda su makiyayan dabbobi za a ba su ilimi yadda za su fahimci yadda ake tirka, wato patinin a turance, yadda za su samo dabban su kula da shi cikin lokaci kaɗan, wata biyu, wata uku zuwa hudu maximum, yadda za su kula da shi, su ba su abinci, jinya.

0: 6 kuma suna kan hanya cikin 2026 ɗin damu. So saboda a samu ingantaccen nama, saboda shi kokarin mai girman gwamna yanda ya tsaya yake ta transforming livestock ɗin sosai, to shi ne aka yi wannan aiki saboda a ga yadda za a haɓaka nama, samun tsaftataccen nama lafiyayye wa jama'ar jihar Bauchi da ƙasa gaba ɗaya. Abin da muke la'akari da shi, muna iya ƙoƙarin ganin ba su ilimin da ya dace a kan yadda ake shi kirka na zamani, don su ma su samu riba kuma su ba wa jama'ar jihar Bauchi da ƙasa gaba ɗaya ingantaccen dabba wanda za a yanka ta ya zama mai lafiyayya, wanda ba wai ta marar lafiya ba. Sannan kuma yadda za su tsaftace nama, yadda za a yanka shi daga farko ma daga lafiyan dabban, yanka ta, feɗewa, gyarawa, har daga kwata ya tafi wajen masu saidawa cikin inganci da tsafta.
1: Kamar mahalarta bitan farko mutum nau ne suka ci gajiya, sannan wannan mahalarta wato ma na turka ɗin nan da kuma shi wannan batu na inganta nama
0: ga duka a nan ciye na masu turka. So su mun nemi mutum 50 farko, na farko kenan shi ne muke ce abin nan first batch. Sai kuma still su ma waɗannan wanda muke yi musu bita yau su mahauta kenan, su ma mun zaƙulo mutum 50 ne daga kwata.
2: Abubakar Isa Shehu. A ɓangaren masu kiwon ƙananan dabbobi dai, Hajiya Hadiza Ibrahim Wice ta yi magana a madadin 'ya'yan ƙungiyar, inda ta bayyana farin cikinsu kan wannan mataki. Daga shirin na Eltrace, tana mai fatan zai taimaka wajen inganta wannan sana'ar da suka riƙa.
3: Mu muke lura da yadda muke kiwon dabbobi su zamanto chestnut da wadataccen nama da kuma yanayi mai kyau, babu ciwo, babu komai, a kai shi don a yanka a samu nama mai inganci don amfanin yau da kullum wa al'umma. To ƙungiyar akwai makiyaya, akwai mahauta a cikin mu, muna iya ƙoƙarin mu, kuma Allah da nasu ikon sai ga tallafi daga Elpress kullum ba a daɗewa. Bayan ɗan wata ɗaya wata biyu za a kirawo mu a zo a yi bitan karatu, a ilmantar da mu a kan yadda kasuwar za ta ci gaba, yadda al'umma za ta samu wadatar nama, tunda dama mu ƙungiyar ma manufanta shi ne ta inganta samun wadataccen nama a ƙasar gabaki ɗaya, har a fitar da wayansu dabbobin ƙasashen waje domin amfani. A cikin ikon Allah, jihar Bauchi dai tana cikin jihohi 10 da aka zaɓa, kuma muna iya ƙoƙari mu ga cewa muna cikin wanda za mu zo, in ba mu zo na ɗaya ba ma mu zo na koda na uku, kan mu gaza haka. An yi taro na Northeast wani lokaci, aka koyar da mu, aka mana bita a Yola, Allah ya ba mu sa'a 'yan Bauchi muka zo na ɗaya a cikin taron. To tun daga nan kuma kullum ba a yi wata biyu wata uku, gwamnatin jihar Bauchi za ta zo ta ji kokenmu, abinda muka ce muke so su yi mana. Sun mana wajen shan ruwa a cikin kasuwar shanu, Fadamin Mada da sauran ƙauyuka na waje, wajen su Mararaba, su Nabardo, su ina, duk an jeje an yi wajajen da ba a je ba ma ana ƙoƙarin a yi. An ware mana wajen da za mu ci abincin dabbobinmu, saboda kar a dinga faɗa tsakanin manoma makiyaya.
4: Hajiya Hadiza Ibrahim Wuye. Sai kuma a ɓangaren ƙungiyar mahauta, inda Balaraba Douglas ya jagoranci tawagar.
5: Zuwan Elpress na ganin ba wanda ta ce maka irin mahauta, saboda ta wayar mana da kai yadda da a tsaftace, da a yi kaza. Yanzu asali maganan da nake gaya maka local government sun kai kusan sha nawa mai girma gwamna ya sa a sabanta, akwai Elpress suna sabanta kwata, kuma duka sanadiyar mai girma gwamnan jihar Bauchi yana so yadda ya je waje ya ga yadda ake ƙasar waje ake tsaftace nama, yana so jihar Bauchi ma ta zama haka. Kuma ga dukkan alamu mun samu matakai, tunda majoritin abattoirs duka ana gyara. Baya sati bai kira ni ya tambaye ni gyaran kwatan nan na kyau ko baya kyau, ka je ka duba. So wannan mutumi muna kewan lokacinsa ya ƙare a Bauchi, saboda mutum ne mai son ci gaban mutane. So gaskiya da kuma aka ƙirƙiro Elpress ɗin nan, kuma kaga waɗannan shugabannin na Elpress ɗin nan masu mutunci ne. Ka san a matsayina ni ɗan siyasa ne, yaron gwamna ne, inda yau an mana abu mara kyau wallahi sai na faɗa, ba na shakka. Amma Elpress ɗin nan sun san mutuncinmu,

Agida Rahman Odubo da ya gabatar da shirin nan na Maji Magani daga nan gidan Radio Bauchi BRC kan mita 94.6. Gobe misalin karfe 8:30 na safiya za mu kawo komai mai cin wannan shiri. Kuma fatar ana jin dadin kasancewa tare da gidan Radio Bauchi BRC. Agogonin ya karfe 9:30 kuma a daidai wannan lokaci za mu ba mu sauro hakuri shirin nan na kunnan kanawa ba zai samu ba sabo fil alida alto sun ba ta samu daman gabatar da shi to amma a madadin rashin sa za mu maimaita muku na kwana uku baya domin masu sauraro musamman waɗanda ba su ji ba a sake ji ai mana afura hakan

Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Barkamu da arzikin haduwa da ku a cikin shirin kunnan kanawa daga BRC. Idan mai sauraro na tare da shirin, muna nan a cikin littafin mu mai suna Bagidajiya. Littafi na biyu, wallafawar Khadija Adamu Shitu. Tahir mai fata zida shi ba mu littafin. Mai sauraro za a iya sauraron dukkan shirye-shiryen gidan rediyon Bauchi a ko'ina kake a duniya muddin wajen a yanar gizo. Kazalika kana iya kasancewa da mu wajen daukar nayin wannan shiri akan kudi kalilan. Ziyarce mu a BRC kawai don karin bayani. Jiya mun tsaya ne a inda domin bata mata kama da Bahaushiya ba. Ta sake debo ruwanta, ta bata ta sake kurba. Har lokacin bata daina kallon Karima ba. A nan muka tsaya yanzu kuma da mu dora. Wata mata ta taho da sauri, ta alama ƴar uwarta ce. Tunda ta zauna a gabanta cikin damuwa, tana mata wani irin yare wanda san fasa jinsa. Sai da matar da take rike da itan ta mayar mata da martani ta fuskan fulatanci, sannan ita ma ta mata sannu cikin harshen fulatancin. Ta sake kallon Karima, tana mata godiya. Ta miƙe suka tafi da Islam, domin dare ya yi nisa sosai. Har ta yi nisa, ta sake juyowa ta kalli matar, ita ma ita take kallo. Har a lokacin Islam ta ce yanzu haka gajiya ce ta sa matan nan jin jiri. Sai dai da alama matar wani babba ce, kin ga yadda mutane suka zagaye ta bayan tasowar mun nan. Allah dai ya sauwake, in ji Karima. Sai dai tsawon daren ta kasa bacci, fuskar matan nan kawai take gani. Ta dinga jin tsananin tausayinta, har ta soma tunanin ina ma za ta sake ganinta ko ta tambaye ya jikinta. Da haka take jin tausayinta sosai, har a cikin ranta kallo da take mata ya tsaya mata a rai. Washi gari da safe suka tafi Madina don yin ziyara. Daga nan sun tsaya a Jidda, sun kwashi kayan tsaraba. Sai dai wancin tsarabar kayan zannuwan gado ne masu kyau, sai kayan tsarabar su Ummul Khairi da yaransu. Sai takalma da dogayen riguna da ta saya wa kanta. Duk abin da ta saya wa kanta sai ta saya wa Sumayya shi. Bata manta da kowa a gidan ba, ta musu tsaraba. Misalin karfe 2 na dare suka sauka a jirgi. Karfe 10 da rabi suka iso Kano. Ta gudu ta hawo sama, ta fada jikin mama tana murna. Mama ita ma ta rungume ta, tana sannu Karima kun sha hanya. Tun daga masu aiki har zuwa kan Abdul ta fahimci, sun yi kewarta don sun cika a ɗakin maman. Kowa na murna dawarta. Khalil da mama sun shige can cikin ɗakin mama. Khalil ne ya ce, ni fa mama na gaji da lamarin yarinyar nan, ni fa ina ganin kaman shirin nan ba mai yiwuwa ba ne. Yadda su Abba ke ɗaukar lamarinta da girma, baki ga yadda muka mata ba. Yadda su Abba ke ɗaukar lamarin nan da girma, baki ga yadda suke mata ba. Duk mutan gidan nan kowa na santa. Ni dai tafiyan nan babu yadda zan yi ne, da ban yi ta ba. Mama ta ce, Khalil ka kwantar da hankalinka. Dama an ce idan aski ya zo gaban goshi ya fi zafi. Tunda Allah ya sa kun dawo lafiya, ka fara neman bizar tafiyarka kawai. Khalil ya sauke ajiyar zuciya, ya ce, ni fa ina jin tsoron kada Abba ya ki amincewa. Mama ta ce, ito, takunka kawai za ka iya yi. Idan ka ci gaba da share yarinyar nan, babu abin da zai hana shi kin amincewa da tafiyar taka. Idan ko ka saki ranka kamar tun farko, ka ci gaba da kulawa da ita, musamman zai ɗauka da gaske ne. Ka damu da itan, to ba za ka iya tafiya ka barta ba. Wannan shi ne zai sanya ransa yadda ku yi tafiyar. Khalil ya ɓata fuska. Mama haƙuri kawai nake yi, kasancewa ta da yarinyar nan. Ita kama don ta ga ina binta yadda take so, har take son cusa kanta. Duk ta ɗauka da gaske ne, wani wai ina santa. Mama ta yi dariya, ta ce, ai na fi ka shiga damuwa. Domin idan kana yin wani abu, sai na ga kamar da gaske ka so masanta, duk sai na shiga damuwa da fargaba. Shi yasa lokacin da na ji za ku je umra, hankalina ya tashi. Ita kanta yarinyar ta sha jinin jikinta, domin na kasa sakar mata fuska kaman da. Khalil ya ce, Allah ya kiyaye ranar da zan ji ina son wannan Bagidajiyar yarinyar. Na tsane ta har abada, ba zan taɓa son ta ba. Mama ki kwantar da hankalinki, umarninki kawai nake bi. Da tuni na gama nuna wa duniya ba na son ta. Mama ta ce, na sani, sai dai ka san kaɗaicewarku dole ne na shiga ruɗani. Domin mace shu'uma ce, kai yaro ne ba za ka gane haka ba. Ya ce, haba mama, ya ma za a yi na yadda da kaɗaicewa da ita. Duk da a hotel ɗin da muka sauka, ɗakin su ɗaya da su Islam, zuwa masallaci kaɗai ke haɗa mu.
sai lokacin da zamu yi siyayya. Ai yanzu hankali na kuma ya kwanta. Sai dai ka bata karshe a wannan lokacin don mu samu cimma burin mu. Yace na gane mama, zan yi kokari. Lokacin da ya miƙe yana kokarin fita. Dukkan kayan da ta zo da su a ɗakin mama ta ajiye su, tsarabar maman da na Sumayya. Sai na Abba da kawai ta cire sauran da cewa mama ta ba wa duk waɗanda suka dace. Tsawon kwanaki da suka rage na Azumi, Karima ta zaga cikin kicin don neman ledar wuri mai gidanta, wurin haɗa musu girke-girke da za su sha ruwa. Ta haɗa har da siyayyar littattafan girki, musamman na gwanarta Hadiza Adamu Shitu, hikimar ya mace girki. Lokuta da dama za ka same ta a cikin shirye-shiryen abin da za ta yi na ranar, domin ta gama komi da wuri biyar da rabi ta kammala komi, ta yi wanka, ta shirya. Sai ta sauka ƙasa inda ta saba zama, ta shimfiɗa darduma a kan grass carpet, tana karatun Ƙur'ani a hankali har sai an yi kiran mangariba take komawa ciki. Khalil ya dawo daga ofis yana yin Azumi na yau na bashi wahala, musamman saboda yawan zirga-zirga da ya yi yau da kafarsa cikin wata unguwa wadda ake so a fita da tsarin gidajen zaman 'yan majalisa. Wannan ya haddasa masa gajiya da jin yunwan Azumi. Ya watsa wa jikinsa ruwa, sannan ya saka wata shirt mara nauyi fara da dogon wando baki, ya fito falonsu. Junaid yana gari, ya zo hutun sallah, yana tare da abokansa suna kallo. Khalil yaji baya buƙatar hayaniya, da haka ya ɗauki wata jarida Daily, ya fita zuwa baya inda yake zaton gurin zai fi sanyi da rashin hayaniya. Karima ta gama haɗa fanken ayaba da kunun gyaɗa, sai fruit da ta yayyanka ta saka a fridge. A yau kan Azumin na dukanta, shi ya sa ta sauƙaƙa wa kanta abubuwa. Ta yi wanka, ta shirya riga da skirt ne na swissless kalan blue mai haske don adon zanen fulawar ruwan hanta, ɗinkin kamar an gwada da surarta. Ga ƙaramar riga ta kama ta, sai skirt ɗin shi ma wanda ya kama daga baya ya buɗe daga ƙasa har ta kai bakin ƙofa. Sai ta tuna da mayafi ta dawo, ta ɗauki wani ɗan ƙanƙani mara nauyi ta ɗora a kafaɗarta. Ga ƙamshin man da ta shafa mai taushi na tashi a hankali a jikinta. Ta dinga jin kasala a jikinta, hakan ya haddasa wa takunta wani irin salo wanda duk wanda ya gani zai yi zaton tsahabar yanga ce take yi. Yana kan kujerar roba yana karatun jaridar, ya dinga jin motsi don haka ya waiga. Tun daga nesa ya hango ta, ya kasa sauke idonsa a kanta har sai da ya ga ta tsaya can nesa da shi tana shimfiɗa darduma. Ya so ya ci gaba da karanta jaridan tun farko, amma hakan ya gagare shi har cikin zuciyarsa. Baya gajiyawa da kallon Karima, duk da ya rufe fuskarsa da jaridan, hakan bai hana shi kallon duk abinda take yi ta gefen idansa. Bata yi zaton samun wani a gurin ba, don haka bata maida hankali akan karewa gurin kallo ba. Burinta kawai ta gama shimfiɗa darduma, ta huta ta kishinkiɗa akan darduma yadda iska mai sanyi ta ratso wurin. Furanni da ke gefenta suna kaɗawa a hankali, iskan ta ci gaba da ratsa ta, ta limshe ido tana jin daɗin zaman wurin. A cikin sassanyen murya ta soma karanto Suratul Nisa'i. Khalil ya ɗora jaridar akan fuskansa, yana sauraron muryanta a hankali, ya miƙe ya nufi inda take, ya zauna a gefenta. Ta yi shiru don jin motsi kusa da ita, a hankali ta buɗe idanta. Yana zaune gefen darduma da take a zaune, ya sakar mata murmushi. Ta miƙe ta zauna sosai. Ban san irin ni'ima da kike kwasa a wurin nan ba, da na dinga zama nema ko na dace da shakar ni'imomin Ubangiji da suke wurin nan, amma laifinki ne tun farko, tunda baki neme ni ba. Bayan ingantaccen hadisin nan da ya magana akan cewa ka so wa ɗan uwanka abin da kake so wa kanka, sai gashi kina zamewa ke kadai ki ni'imtu da ni'imar a nan wurin ke kadai. Ta ɗago ido kallon nan nata, wanda ya kusa shiga wani irin yanayi mai wuyar fassara. Ta ce, na yi zaton kafi ne sanin yanayin wurin. Ya ɗaga kai yana kallon wasu tsuntsaye da ke shawagi a sararin samaniya, sannan ya maida kansa yana kallonta, ya ce, haka ne, amma kin ƙawata ni'imar wurin da sautin karatun Ƙur'ani. Sai ni'imomin wurin suka sake yawa. Ta yi saurin mayar da kanta ƙasa, wani kallo da ke binta da shi ya ɗora mata jin nauyinsa, musamman kalamansa na yau sun bambanta da irin yadda yake magana da ita. Shi kansa bai san abin da ya sa shi yin furicin ba, abubuwa da dama yana mata su bai ma san yana yi ɗin ba.
musamman kallo da yake mata wanda shi yafi komi dora mata jin nauyin sa sai sauran minti 5 a sha ruwa suka bar wurin kwanakin sallah suna dada karatowa ya rage saura kwana 5 sallah bayan Khalil ya tashi daga office kan hanyarsa ta zuwa gida ya tsaya a wani boutique don gaisawa da wani abokin sa wanda shine ya bude wurin suka gaisa da Muktar yana masa meter yayi fushi tunda bai zo yaga shagon sa ba Khalil yace kai hakuri Muktar harkoki ne sai a hankali yanzu ma hango ka nayi a tsaye shi yasa da tuna da magana da haka suka jima suna hira Khalil ya saiwa kansa riguna kala 2 da takalma yana da sababbin wanduna wanda ya siyo a Jidda don haka bai sai wanduna ba a hanyar fita ne suka biyo ta inda aka aje kayan mata wasu kaya ne suka dauki hankalin sa yace Muktar a sai har akwai kayan mata ma a wurin yace kwarai kuwa waɗannan ma kanwata ce da suke Ingila da mijinta ta saro min su Khalil yace kai sun mun kyau Karima kawai ya dinga hanga a cikin kayan ya san dole ne su amshi jikinta a yanzu kam ya gama ganewa Karima tana da matukar kyau duk tsadar su bai rufe wa Khalil ido ba burin sa kawai ta mallake su ya siyo har kala 3 Muktar da kansa ya masa rakiya har wurin motar sa sai misalin 5 da rabi ya isa gida yana yin parking ya nufi inda ya san ta saba zama ya hango ta kamar yadda ya zata tana zaune sai dai wannan karan ba karatu take yi ba ta dai kurawa furanni ido ne kawai a zahiri kuma ta lula cikin tunanin mata da suka hadu a Jidda sai yanzu ne take tuno mafarki da take yi da ita a yau a iya kokarin ta na tuno abubuwa da suka faru a cikin mafarkin sallama yayi mata tayi sauri ta dago daga tunani da take yi ta amsa masa yana kokarin zama yau kuma ba karatu sai tunani ko ta dan yi murmushi dama nayi tsammanin samun ki anan sai dai ban yi zaton zan ganki kina tunani ba tunani me kike yi haka tace ba komi tace ba wani tunani nake yi ba amma yau ka jima yaya har na fara tunanin ko sai an sha ruwa zaka dawo kice tunani na kike yi ase tayi siririyar dariya tare da boye fuskanta cikin cinyinta tace kai yayi Khalil ni fa tunani kawai nake yi idan ka sha ruwa a waje ya zan yi da abin da na girka maka to shikenan na yadda ba tunani na ake yi ba tunanin yadda za a yi da abinci da aka yi ne ko ta sunku yadda kai tana dariya mai sauraro bari mu tsaya anan saboda lokacin ya daga mana hannu Aliyu da marafin makaranta jagoran shirin Khalil Usman ke gabatarwa ke muku godiyan sauraro tashi lafiya.

0: Iran.
1: Waɗannan da ma wasu ƙarin labaran suna nan tafi nan gaba kaɗan sai a dakance mu tare da
0: Hafsat Abubakar da kuma
1: Yahuza Yahaya Doka.

0: gudumawa, wanda coordinator Almuhibba Hajiya Zara YM Baba ta jagoranci zaman, tare kuma da ƙara fito da manufar wannan gidauniya kan wannan rana, inda tace babban abin da suke maida hankali shine tattauna al'amura da suke da alaka da wannan cuta da kuma abubuwan da suka kamaci al'umma ta rika.
1: Wannan taro dai abu bane duk shekara Almuhibba Foundation tana yi domin mu tunatar da juna muhimman abubuwa akan wannan cuta ta syphilis. Already wanda suke zauna a nan gurin clients din mu ne wanda Allah ya rika suna cikin jarabawan wannan ciwo da iyayensu. So ba mun zo nan a yi ta tisa maganan cewa yaya suke ji, wani irin radadi suke ji da sauransu ba, a mun zo ne don a wayar wa juna kai a ga yaya za a yi a rayu da cutan a cikin sauki. Shi yasa muka gayyato likita, muka gayyato mai ba da shawari akan yadda za a yi amfani da abinci, kayan abinci kamar yadda shi PMA ya yi magana, da kuma malaman addini saboda su yi mana nasiha mu san cewa duk halin da bawa yake ciki yana cikin jarabawa ne. Kuma gare ku clients ɗinmu, ina so in daɗa gaya muku cewa wannan ciwon ba shi ne ƙarshen rayuwanku ba. Kamar yadda kullum nake faɗa, akwai ciwon da yake, akwai abin da likita zai ce maka ba za ka ci kaza ba. Ba za ka ci kaza ba. Shi ma jarabawa ne, kana kallon shinkafa za a ce ba za ka ci ba duk ƙaunanka da shinkafa ko nama. Amma ku ba abin da ba kwa ci sai dai in ku samu ba, ko ba haka ba, sai dai ɗan abin da za a ce ku kiyaye saboda yanayi. To wannan ma shi ma ni'ima ne. Wanzuwanku da ji wannan ciwo ba shi ne ƙarshen rayuwanku ba, shi yasa ma muka gayyato muku shugaban ɗalibai gaba ɗaya na Bautif State gaba ɗaya na National Body, saboda yanzu ya ba ku ƙwarin gwiwa ku je makaranta. Sannan kuma iyaye, muna roƙonku don Allah, idan wayannan yaran suna da wayannan ciwon, kar mu neglectin ɗinsu mu ce wai sun zama burden, a ce kuɗin maganin ka ma kawai da wanne za a ji bare kuɗin school fees, don Allah kar mu musu haka. Wayannan yaran kamar yadda na sha faɗa suna da baiwa. Ko yara nawa kake da shi, in Allah ya baka irin wannan yaran za ka ga daban ne suke a cikin ƴaƴanka. Su dai kawai laluran da Allah ya ɗora musu da jinya ne, amma kuma suna da nasu baiwan. Saboda haka hakki ne akan iyaye su san cewa yaran nan su ma suna da haƙƙi akan ku, ba laifin kowa bane, jaraba ne gare ku iyaye, gare su su ma yaran. Saboda haka ba wanda za a yi blaming a nan gurin, duk abinda Allah ya tsara haka za a yi, amma a kula da su, a ba su extra kulawa, saboda haka rayuwarsu yanzu suna buƙatar extra kulawa. Wannan center da muke da shi a specialist hospital mun buɗe shi tun almost 2020. Kamar yadda kuka sani, yawancin ku clients ɗinmu ne wanda kuke zuwa kuke karɓar magani, mun ɗauko likita wanda yake zuwa duk sati biyu, yana muku ana clinics a wurin, kuma ana ba da magani, wasu a bayar kyauta, wasu kuma in a yi ragi, wani ma ba yi da ko sisi haka za a ba shi magani. To wannan clinic ɗin namu ya samo asali ne saboda tausayi da kuma tausayawa daga wurin founder ɗinmu na Almuhibba Foundation, wato first lady na Bauchi State. Ta duba ta gani wannan ciwon yana da cin rai, kuma iyaye akwai gajiya. So the little abin da za mu iya yi a gefen Almuhibba shi ne za mu riƙa taimakawa da irin waɗannan magunguna. Muna ba da routine drops na folic acid da palbrin. Wani zai zo ya ce maka ɗan shi ya kusa ci biyu bai sha folic acid ba, ko naira 100 ka kai chemist ba za a baka folic acid ɗin nan da yawa. Amma iyaye saboda negligence sai su ce wai ba su da kuɗi. In ciwon a jikinka yake ba za ka sha magani ba, kullum iyaye wasu sun sha panadol ko paracetamol kafin su yi bacci. Su kuma wannan folic acid ɗin da palbrin ɗin yana taimaka musu ne idan crisis zai zo ma yana ragewa. Sannan suna da matsala na ƙashi na calcium da maganan jini, yana taimaka musu. So da ciwon ya kwantar da su, gwamma a ringa yin abin da da a tari ciwon, ko da zai zo amma za a tare shi. Sannan kuma a magana na don Allah iyaye a kula, a riƙa kai yaran nan makaranta, kar a ce wai saboda lalurin su wai za a cire su, za a sa musu depression wallahi. Za su riƙa samun damuwa, za su ga sauran mates ɗin suna zuwa makaranta amma su ba sa zuwa makaranta. Saboda haka su kar a ringa sympathizing da su, a ringa ce musu wai ayya ayya, su ba abin ayya ba ne. In ciwo ya zo ka musu addu'a Allah ba su lafiya.
0: Zara YM Baba, Dr. Kaltume Shi'aibu, likitan yara daga asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar ta Fawa-Balewa da ke nan Bauchi, ta jagoranci lecture da kuma ƙara kira ga al'umma kan matakan kariya daga wannan cuta da kuma jurewa barazanarta ga waɗanda Allah ya jarabce su da ita.
1: Kiyayewa sickle cell a yaro yana fara da iyaye ne. Kowa ya kamata ya san genotype nashi. in iyaye sun san genotype nasu in an zo aure ba za a samu AS na auren AS ba so tun daga farko ba za a haifa mai sikila ba ko ba haka ba a duniya an sama da miliyan 20 yara suke da sikila a cikin su kowane rana a duniya akan samu kusan 500 ana haifan su da wannan cuta so kawai wayar da kai akan mutane su je su yi genotype nasu ba wai yaran kadai ba iyaye ƴan mata da samari da za su aure san genotype nasu san wannan wanda za su aura wannan ya kiyaye ma tun daga fari ko ba haka ba to yanzu ba a sani ba an yi aure an zo an haifa da sai an jira yaro yayi girma amma yanzu saboda ya wayarwa da ganarwa yaran da aka haife shi za a iya sanin yanayin jinin shi a san ko yana da wannan cutan ana kiran shi newborn screening abu ne da yana nan a duniya tun da amma ta wajajen mu bai shigo ba sai a wannan lokaci wannan shekaran kamar kowane shekara ana 19 ga watan Yuni akan celebrating akan wayar da kai akan wannan cuta to abin dadi shine wannan shekaran team nashi yana cewa closing the survivor gap equity in sickle cell disease abinda yake fada shine ana son a rufe wannan gini da ke tsakanin mutane masu sickle cell da marasa sickle cell wanda yake bukatan adalci a wannan cuta abu ne mai kyau an haifa yaron ka an kazo ka gano cewa yana da wannan cuta me zaka kiyaye farko ya kamata kaje asibiti za a yi maka bayanai akan duk abubuwan da zaka yi da zai kiyaye yaro ba sai yana rashin lafiya ba zaka zo asibiti akwai abubuwan da suke zuwa magani da suke zuwa sabbi hanyar ma warkar da cutan yana nan zuwa to ba zaka sani ba in ba ka zo asibiti ba ko ba haka ba kan ka zo za a faɗa maka cewa in ana sanyi yaro a sa mishi rigan sanyi ko ba faɗa muku haka ba in ana zafi a buɗe jiki din extreme weather kadai zai iya ta da cuta ko ba muna tare ba akwai maganin da kullun za a ce muku ku sha kun san amfanin maganin nan naji dietitian suna maganan cin kwai da cin su ugu da su cabbage me ake nema sinadarai ne to an sarrafa wannan sinadaran an ba ku karamin kwaya wanda san daya a rana yaro zai sha wannan ya fi maka ma araha do in kana da wannan inda wannan dietitian ta faɗa kana da dan karamin gonanka a bayan gida wannan yana ma taimako ƙarin lafiya ne wannan maganin folic acid zai hana yawan sa jini kana zuwa asibiti ka san yaron ka yana iya rayuwa in yana da lafiya da yawan jini 20 saboda yana shan wannan folic acid ka san wannan yana nan kana muna tare in yayi rashin lafiya aka zo aka ga jinin shi 20 ba za a yi gaggawan sa mishi jini ba din an riga an gano cewa yana iya rayuwa da wannan 20 ko ba haka ba folic acid din nan yana da amfani yana hana yawan sa jini din karamin zazzabi zai iya shanye jinin yaro mai wannan cuta ko ba haka ba akwai wani magani fari da ake kiran shi faludin na malaria ko to saboda yanayin jinin su suna da saurin daukan malaria na nan a ko ina ko wani yaro zai iya kama malaria amma su matsalan samun malaria nasu shine in sun ya shiga jikin su zai shanye musu jini zai fasa musu jini ko ba haka ba to ba a san ma ya shigo balle ya fasa musu jini muna tare shi yasa ake ba su kariya da wannan sam kama malaria din wannan kwayan yana kariya ya hana su in malikoda sauro ya cije su ba za su samu malaria ba kuma jinin su ba zai zo ya fashe ya rige ana neman jini ba muna tare yanzu akwai magani wanda saboda an lura cewa ba kawai malaria ba akwai typhoid akwai mura akwai wanda yake kama su shi ma wannan kazazzabi matsala ne a jikin su zai sa jikin su yi su kumbura suna jin ciwo mai tsanani wanda su suka ne suka san zafin da ke ji akai bincike a duniya sai aka gane kwayan cutar da yake kama su wa'annan cututtuka sai aka samu kwayan shi wanda zai kare su ga samun wannan cutar shine sanitin V yaron da har bai kai shekara 9 ba ana bashi daga an gano cewa shi sikila ne har zuwa lokacin da zai kai shekara 9 to wannan kwayan shi zai kare su daga samun wannan infection a jini din da zai iya zuwa ya zama komi ko typhoid din ne ko mura ne duk dai pneumonia duk kwayan cutar da zai kawo musu matsala wannan yana nan na kariya
0: samun abinci mai gina jiki da kara kuzari haɗi rabe-raben yadda yadda mutane ya kamata su rinka sarrafa abin kaiwa a bakin salati. Wani mataki ne da yake taimakawa masu dauke da cutar sikila. Ta wannan fuska kuma Fadila Idris ta yi karin haske.
2: Yanda ta yi magana akan waken suya. Kun ga wannan waken suya yana da matukar amfani. Fuskan ya kunshi duk abin da ake bukata. Kuma shi wannan waken suyan ba lallai a wuri kadai zaka yi ba, inda ta muku bayani akai. Za ku iya yin madaran shi kuma ana sarrafa shi ta hanya kala-kala. So amma wajen sarrafawa din yawanci kun san waken suya ba akwai wani toxin da yake kunshe da shi da bai da kyau a jikin mutum da ake amfani da shi. Ana so in zaka sarrafa waken suya farko ka jika shi ya yi ubanat ya kwana yana jiki. Kun gane ko inda hali a dan tafasa shi. So ba a so wannan bawon waken suyan nan a yi amfani da shi. Shi wannan bawon waken suyan shine ba shi da kyau a jikin dan adam. Kun gane ko so a jika shi ya kwana a cire bawon a surfe shi. Kun gane ko in aka surfe shi to zaka iya amfani da shi ta hanya kala-kala. In ka surfe shi zaka iya bushar da shi. In ya bushe ka niƙa shi. In ya bushe kana da a sa komi da shi. Kun gani ana yin alalan waken suya. Ko ba ku sani ba. Kun sani ko ana yin kunun waken suya, ana yin kosai waken suya, zaka iya yin tuwo da waken suya, bread ana yi waken suya, ana yin cake, ba abin da ba a sarrafa waken suya da shi. So ina ba da shawara, kun ga waken suya ba shi da tsada. Kamar yadda aka ce a ci nama a ci kifi, ba lallai kana da wannan kudin ba, amma wannan waken suya ya kunsa duka sinadarin da ake bukata. Kun gane ko in ka yi amfani da ka sarrafa shi ta hanya kala-kala, zaka iya yin tuwo, zaka iya yin kunu, zaka sa shi a lalle, zaka sa shi a cincin komi zaka iya ta shi. In just rations ne zaka yi amfani da shi. Yanzu kaman zaka yi amfani da mudu daya na flour ko kuma masara ko wani abu. Waken suya gungun biyu in ka sa shi ya biya bukata. Zai yi amfanin da ya kamata. Kun gane ko? So kuma muna ba da shawaran a ringa yin home garden. Kaman baguette in kana da dan fili ka samu ka dan watsa tuwa dan alayyahu nan. Kun gane ko lambu? Yawwa in kana da lambun nan fa ba sai ka je kasuwa ka siya ba. Za ka dan watsa barkonan ka. Zaka watsa tattasai, zaka watsa attarugu, guri kaɗan zaka iya zaka sa tumatur. So in ka haɗa wannan abun ba sai ka je kasuwa ba. Kamar yanzu yanda kayan miya yayi tsada, in dai har kai wannan baguette din kana yi, ka samu komin ka, zaka haɗa miyan ka. Kun ga kun samu sauki, kuma zaka iya cirewa ka siya. In ka haɗa fili da yawa, kaga zaka yi amfani da shi, kuma zaka siya ka yi amfani da shi da kuɗin ta wani guri. Kuma majority din mu, to yawanci kuma wata yan zaka gani, zaka ga shi yaro bai da jini kuma an ce mishi ya ci alayyahu, zaki ji ya ce mika ya ci alayyahu, ya sarrafa shi. To yawanci wasu musanya za su sarrafa shi, wataran wasu in za su yi gwace sai ka gani farko ma kaman gwacen tsaki akwai wanda na je gidansu sannan suka fara sa alayyahun tuku suka sa tsaki. So already kun riga kun kashe sinadarin da zai kara muku jini ko ba haka ba? So shi ana so in za a yi amfani da wannan ganye din farko in ka je ka siyo shi a kasuwa ko kuma kana da shi a gidanka, in ka cire shi ba a so ka yanka sai ka wanke. Ka samu ka wanke shi da ka sa gishiri ka wanke shi mai kyau. In ka wanke shi din sai ka yanka shi, kuma ba a so a ringa yin kananun yanka. Ka yi manyan yanka saboda kun ga shi ma wannan wuka din akwai sinadari aka ce ana ga yana kashe wasu sinadarai. A yi manyan yanka. In aka yi sai abinci ya nuna, ka bari sai abinci ya nuna ka sa wannan alayyahu naka. In ka sa shi zaka gan shi yayi kore haka. So shine sinadarin da ake so, ke shine wanda yake kawo gwajin.
0: Fadila Idris ke jawabi kan nau'in abincin da ke taimakawa masu cutar sikila. A bayanan da suka fito da yi, ko da Allah ya jarabci masu fama da cutar ta sikila da laulayin jinya, ya kuma huwace musu kwanya na fahimtar karatu. To sai dai babban kalubalen da suke fama da shi shine na tsangwama da kuma sare gwiwa, musamman da wasu suke yi a cewar da kuɗin karatu za a yi fama ko kuma da kuɗin jinya. Kan wannan kuma sai shugaban kungiyar ɗaliban jiha na ƙasa wato Nubas Comrade Muhammad Suleiman Abdulwahab ya mika waɗannan kalamai na ƙarfafa gwiwa ga iyaye da su kansu masu fama da cutar.
3: A ɓangaren mu na shugabannin ɗalibai ba wai muna jagorantar ɗalibai bane zalla waɗanda suke jami'a, muna jagorantar dalibai ne na kowane mataki hatta ƴan tsangayu. Saboda haka muna da albarkacin da mu ma za mu tofa, muna da gudummawar da za mu bada akan wannan bangare. Waɗannan yara da suke zaune da suke wannan yaƙi da wannan cuta ƴan uwanmu ne, ba kuma wani abu bane ba, ba na kasu bane a rayuwarsu, musamman ga bangaren iyaye. Waɗannan yara ba na kasassu bane, mutane ne kamar kowa. Yanda nake tsaya nan nake magana, ɗaya daga cikinsu zai iya yin haka. Yanda gwamnan jihar Bauchi yake magana, yake gudanar da mulki, yake komai yadda ya dace, shi ma idan ya girma aka ci ilimi tabbas zai kwatanta, tabbai aikata. To me yasa ba za a kora shi makaranta ba? Me yasa ba zai ci karatu ba? Kaddara da ya same shi na wannan ciwo ba laifi bane, ba kuma na ƙasa bane. Saboda haka a daure a cije, idan ciwo ya tashi ba zai iya zuwa makaranta ba, wannan bangaren daban Allah ya bashi lafiya. Amma haka kawai saboda ana ganin shi a matsayin mai na ƙasa, wannan ganin shi da ake a mai na ƙasa ita take kashe masa zuciya, ita take sa yana ganin cewa kaman shi ba sauran mutane bane, kuma da gaske shi kaman sauran mutane ne, babu abin da ya bambanta shi da kowa. Kaman kai ne da kake zaune kake fama da ulcer ko typhoid ko waye ko malaria, kai ma kana ciwo, to amma wannan ciwon bai hana ka rayuwa ba, to shi ma haka wannan ciwon ba zai hana shi rayuwa ba. A yi kokari a bi matakai wanda za a yi su daidai gwargwado wanda zai bashi lafiya, kuma Allah zai bashi lafiya.
0: Comrade Muhammad Suleiman Abdul Wahab, kafin mu ci gaba bari mu dauki wannan sako.
4: Tarbiyar yara na rushe
5: aba iyaye ina kokan saluna.
0: Cika ma kukan na sai kin wanke kayan nan tasba abin da ya dame ni, sannan ga kuma wanke-wanke can na jiran ki. Bayan nan ki koma ɗaki ga shara ga mopin. Ja'irar yarinya, ni zan yi miki aikin gidan in kuma dafa in baki ki ci. Zo nan.
6: Zaki ne ko baki?
7: Yanyi.
0: Ba zaki ba? Ko sai na kona bakin kukan naki tukunna?
8: Assalamu alaikum. Lantana, yaya haka? Ina abin doka a nan, irin wannan yarinyar?
9: Ko dun ba ce kika haife ta ba?
0: A'a, sabuwa, ba na son haka. Wannan ai shine shiga uku. Ni fa ba na shige miki a hidimar gidanki.
8: Kwantar da hankalinki Lantana. Tsoro nake ji miki. Kin san ba irin wannan cin zarafin yara kanana? Kwamitin yaki da cin zarafin mata da kananan yara da uwar gidan gwamnan jihar Bauchi ta kafa yake aiki. Kin san za a iya kai ki gidan yari da irin wannan abin da kika aikata idan aka kama ki?
0: Gidan yari dai sabuwa na shiga uku. Rabi, masu zo ki shirya ki tafi makaranta dauka jakanki tun kafin babanki ya dawo.
10: Wannan sako ne daga kwamitin yaki da cin zarafin mata da kananan yara karkashin uwar gidan gwamnan jiha Hajiya Dr. Aisha Bala Muhammad sarauniyar Bauchi.
0: Ba taro kadai aka yi a bada shawara da tunatarwa aka yi a wannan waje ba, hasali ma a makamanciyar irin taron da aka yi a bara, an bada tallafi na kuɗi ga iyaye masu ɗauke da cutar don samun abin sarrafawa a hannu ko za su samu sauki na ɗawainiyar yaransu. Hakan nan ma kuma yayin taron na wannan karo an kuma bada tallafin naira 20,000 ga mutum 100 duk dai a ƙoƙarin ganin sun tsaya bisa ƙafafuwansu. Shin ko yaya wannan tallafi yake taimaka musu ya kuma sa sauya rayuwarsu? Shirin na daga ofishin uwar gidan gwamnan jiha ya tattauna da wasu da suka amfana.
11: Sunana Muhammad Lawan. Ina cikin wayan da aka ba su naira 20,000 domin su yi sana'a. Ni da aka ba nawa na cika naira 15,000 ne a ciki na yi registration na shiga shagon ɗinkin Jess. Ga kuma sample ɗin abin da nake ɗinkawa. Nawa kake saidawa? Yanayi ne. Akwai wanda ke yin shi riga da dogon wando, akwai wanda kuma ke yin shi da guntun riga, akwai masu yin da zallan riga. Masu yin zallan riga naira 2,000 ne, masu riga da dogon wando kuma muna yi 4,000 ne, da guntun wando kuma 3,500.
3: Ina ɗinkin kayan ne haka da kuma design a jiki sai ni sayar ga tsofaffin muna kewa kasuwa.
11: To yi masu neman din tela ga ƙwararren tela.
12: Muhammad Alkasu.
11: Muhammad Alkasu, me kai da kuɗin ka?
12: Madar Mahmud da take siyarwa.
11: Me aka siya maka da kuɗi kake siyarwa?
12: Madara.
11: Maka shanyi wa Muhammad.
3: Ni ne mahaifin Muhammadu Alkasim, kuma dole na gode al-muhibba ba abinda zan ce al-muhibba. Allah Ubangiji ya saka mata da alkhairi. Kamar inda ta rufa mana asiri, ita ma Allah ya rufa mata duniya da lahira. Wanda ta dauki nauyi, Allah Ubangiji ya mata jagora daga nan har zuwa ranar ƙarshe. Kuma ni na ci kudi, wannan kudi da al-muhibba ta bamu naira 20,000 da Allah Ubangiji ya sa na samu mata ta kirki, uwa ta gari. Na dauki wannan kudi na ce mata ga kudi wanda al-muhibba ne ta bamu da ni da danki da sauran kuma wanda al'umma ne in Allah ya sa na ci gajiyansa. Sai na ce mata me zaki da shi? Sai ta ce min ta ta fara sayar da madara ta gani a wani gida. Ta je ta bada naira 20,000 ɗinta, ni na cika mata naira 5,000. Alhamdulillahi, yanzu ko yanzu ka bi ni gidana zaka je ka ga dukiyan al-muhibba wanda Ubangiji ya sa mata albarka a ciki. Alkasim, kana da akuya? Me suna akuyanka?
11: Assalamu alaikum, suna na Hawwa Asan Muhammad. Ni da aka bani 20,000
7: daga nan gidan Radio Bauchi BRC.
11: Ina bada
7: aka saurari,
11: ina shigowa kuma ina siya
7: a gobe. Shirin mai yace shirin nan na
11: sai a lokacin da aka bani kudi a yanzu
7: daga ofishin gidan gwamna
11: saboda
7: tare da
11: Amina jari na yanzu ya kai 50,000.
7: Ko fatara ji dadin
6: ana abubuwa da yawa.
7: Yanzu bari in barku tare da Ibrahim Chindu.
6: Tara babu abin da da mu ce sai dai Allah
7: ya gabata mana da shirin.
6: Ni jarin da aka bani ina naman kaza ne
7: mai gidanta.
6: To da na samu kudin ina yi a unguwa
13: mai tare da gidan Radio Bauchi. Barkamu da azkin saduwa da ku a cikin shirin na Himma dai mai gidanta. Kamar kullun ne yadda muka saba tattaunawa da matsaloli da yake samun mai gidanta ko addabi magidanta a kullum mukan jawo hankalin su magidanta kuma na dan da ya kamata su yi amfani da dukkan shawarorin da muke bayarwa ka dauka ka ga amfanin sa ka yi amfani da shi ka ga dadewar sa aka ce a dade ana yi sai gaskiya to a yau ma kamar yadda wannan zauri ya saba gayyato manya-manyan magidanta da malami a cikin su a yau ma haka na sake gayyato manya-manyan magidantan da kuma malama a cikin su daga ciki ma akwai magidanci wanda yau kullun kuna je muryar sa shine
14: Masani Husaini akwai Umar Muhammad mai anguwa Shaibu Yakubu Yashi
13: sai kuma malamin da nake ce muku mun gayyato malamin babban masallacin Juma'a na Wuntin Dada
14: Aliyu Shehu Mustafa Ilela
13: kamar yadda wancan satin muka samu tattaunawa akan hamada kuma mun yi amfani da wancan dama ne saboda ganin cewa yadda ake sassare itatuwa ake kolawa saboda haka muka gayyato wani masani akan wannan al'amari wato Malam Dauda Ibrahim Taylor da ke sabuwar kasuwar Rene wanda shi ma masani ne akan wannan al'amura na dasa itatuwa da kuma rashin amfanin sare su da wanda suke da rai to malamin da ya shigo da irin tasa basira da ya ga cewar ya kamata ya shigo gidan Radio Bauchi tunda ya ji wannan gudumawa da muke bayarwa kuma ya kirawo ya jawo hankalin al'umma da irin wannan sarsaren da suke yi
15: yadda da wannan shiri aka yi shi a wancan sati da ya gabata wannan sati ma da sha Allah Ubangiji ya kawo mu kuma kamar yadda ka faɗa ba a common sense ma'ana tunani na dan adam da Allah Ubangiji ya ba ya kamata mu fahimci rayuwar da muke yi da yadda Allah ya halicci mutane da sai mu nan fil adama ya halicci bishiyoyi ya halicci dabbobi ya halicci halittu duwatsu ya halicci ruwa ya halicci tafki ya halicci tuddai ya halicci to duk wannan Allah Ubangiji ya yi su ne akwai dalilin yinsu yanzu musamman mu dauko bishiya ita kanta bishiya da kake kallo numfashin da muke shaka aka ce shi ne mu muna shakan oxygen sai mu fitar da carbon dioxide ita kuma bishiya ta shaki carbon dioxide da bamu oxygen to kaga a wannan kenan to aka zo maganan muhalli yanzu wani mai fashin baki mashahanci ya yi magana akan cewa ya bada misali ya ce yanzu kai ne ka je gindin bishiya wanda ka je ka samu bishiya mai inuwa ka zauna a cikinta irin sanyin da za ta baka ka kwatanta wannan sanyin in aka ce daki da aka shiga mai AC mai air condition kenan air condition nawa ne zai iya baka irin sanyin da wannan bishiyar da ta baka kaga ya nuna cewa kuma kaga ita ai bishiyar nan ruwan alhalicce da Allah halicce ta bata ba dan adam ne yake ci da ta ba komai ba Allah ne yake shahid da ita da ruwan wannan wutar to sai mu kuma muslimu da dan adam Allah ya mana duk wannan din mu ji dadin rayuwa sai muka zo muka ci kuma yadda ba mu bari mu sare to a bar ta maganar mu amfani da bishiyar sunna ne na ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ka da bishiya sadaka ce to duk da an kwadaitar da mu haka zo aka samu hukumomi daga majalisar dinkin duniya wanda suke kiraye-kiraye wajen ganin cewa mun dasa bishiyoyin nan kai akwai hukumomi na musamman wanda daga majalisar dinkin duniya suka zo nan kasar Najeriya gidanka ne gonanka ne ƙauyenka ne garinka ne za su cire kuɗi su baka ka dasa bishiyar nan su ba suna canza ruwan su zauna su da bishiyar amma ya kamata ka yi tunani ka fahimci shin waɗannan abandana su har inda kake kaman kai ne mutum ya zo ya ce ga kuɗi sayi tuwo ka ci ko ga kuɗi ka ci abinci a cikin ka ba kuma shi zai biya ka wannan kuɗi ko ya juya jiki ka san ƙarshen iya taimako kenan to amma duk mu ba mu kula da wannan ba sai aka wayi gari mun sa an sare bishiyoyin an yi itace an sare bishiyoyin an yi gawayi wanda kuma akwai hukuma musamman hukumar kare muhalli wanda tana aiki ba dare ba rana wajen faɗakar da wayar da kan jama'a a gidajen rediyo musamman wannan gidan rediyo na ku da DRC ana shiri na musamman na kan yadda za a kula da muhalli kai akwai gidan rediyo ma na kasashen waje wanda ke DW wanda akwai shirin musamman da suke wai mutum da muhallinsa to kaga duk wayannan kuma duk in ka saurari shirye-shiryen ya ta'allaka ne mu 'yan adam din mu ake kwadaitar da mu wajen kula da isan bishiya kula da raye bishiya ba don komai ba saboda abinda ake gudu shine abinda ake ce climate change ko ozone layer ko kuma kira shi da Hausa gurbatan yanayi wanda rashin wannan bishiya shi yake shine dalili na farko wanda da lokacin mu yanzu misali muna kananu mu san irin wannan ruwa da ake iska ya taso kuma mu yayi duhu da rana Allah mu san wannan ba to amma a yanzu an waye gari sai ka ga ruwa wanda da sai dai mun labari ta yankin kasashen da suke Sahara aka zo haka kamar yadda nake ga maka dai akwai hukuma ta musamman wanda aka ware ta kan fara kudi wanda in ban mai
16: hukumomi suna iya kokarin su akan tsare maganan itatuwan nan har gobe ba su fasa yi ba shauran al'umma ma ba su fasa ba masu angwani gaskiya suna da daurin da su taka ne yawan gaske domin su ne suke kusa da al'umman da suke wannan barnan a kowane lokaci su suke da dama su kuma suke da ikon su hana ko su dakatar da waɗannan abubuwa ba wani wanda ya gagari hukuma a duk lokacin da aka ce kar ka yi ka yi to insha Allah in aka kama ka aka garkame ka gobe ba za ka sake ba ko a maka wani taron da gobe in an ce kai ma ba za ka yi ba in an karbi gawayin bai kamata ma a maka tarawar ka bada wani abu ka wuce ba ita gawayin ko wannan miliyan kai a karbe ta gwamnati ta yi gwanjonta ai da ana yin hakan akai gwanjonta akai shi local government ko na abu in 2000 ake sarwa ta shi 1500 ko 1100 duk da ana yin wannan to amma yanzu ka sun kaman ba ai ko na abun gore ne hana yin wannan ko me yasa ne to gaskiya muna kira ga dukkan hukumomi da kuma masu angwani masu sarauta da shauransu duk wani dajin daga an fito da wani abun da gwamnati ta ce ba ta so ai to dama suka samu to duk wani mai anguwa yana da dama ya tare bakin dazukansa yana da wakilansa zai kafa a kowane sassa gafar da yamma duk iya kafa wakilai duk inda za a shigo da wannan abu ba wai da za a yi ba shigo da shi a garin ka bai sani ba to shi yasa ake ganin kaman karban abun goro yana tasiri a wajen yin hidimar amma inda an tsare waɗannan abubuwan to insha Allah abun zai yi sauki matuƙa muna roƙon Allah ta'ala ya sa dukkan al'umman da ake kira ya kira ga al'ummar da suka kira muna roƙon Allah ta'ala ya sa a ji wannan kiraye kirayen domin gwamnati ita daya ba za ta iya ba gwamnati tana yi domin mu yanzu ka tashi neman arrabi kawai magani nan kusa wanda za an ka je nan bayan ganuwa zaka samu arrabi amma mallan yanzu tsamiyan da arrabi a yaran mu ma ba san ma me arrabi ba suna kawai suke ji tsamiyar mata yi nisa kuma dorawa yanzu an dage ta birni da kauye ana yin katako da ita to kaga banda waken suya da yazo ake yin ma daddawan da ita a yanzu kaga daddawa ainihin daddawa ta yi nisa yanzu waken suya muke ci me yasa saboda an yi katakai da su kusan har gobe har jibi yanke ta ake domin wai a samu ayi gona wani ayi katako wani ayi gawayi gawayin ga algusu ya zo ya shiga ciki gashi daidai rashin tsoron Allah ya yi kata kata kullum muna kiraye kiraye dai don Allah don annabi al'umma annabi wannan al'amari a bariyinsa to muna fatan Allah ya sa kiraye kiraye da aka yi al'umma annabi su sa su dakatar muna godiya wa Allah Allah ya kuma ya taimake mu gwamnati kuma Allah ya taimake ta ita ma
17: auzubillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim zaizayar ƙasa wani aba ce wanda take addabar mu musamman mu a nan yankin arewa maso gabar wanda yanzu take tinkaro mu ta fito gabar kuma tana mana barazana yanzu ga mu tsakiya gaskiyar al'amari zaizayar ƙasa wani aba ce wanda bai kamata a ce mu bar gwamnati kawai ita kadai ne za ta sa ƙarfi gurin magance waɗannan ba wannan haƙƙi ne na dukkanin al'umma wanda zamu tashi tsaye mu tsaya tsayin daka mu ma mu bada gudumawa gurin gyara mahallan mu gurin dashe-dashen itacuwa so itacuwa ne wanda za su rage mana wannan zaizayar ƙasa yau duk wanda yake sara daji a garin ka ka san wane ne ka san kuma wane ne shi zaka iya kiransa ka gaya masa ya daina idan bai daina ba kana da matakai 1 2 3 wanda za a iya kiransa a ladabtar da shi idan bai daina ba duk waɗannan bishoyi ne wanda suka shafi namu na gida wanda ba tare da sai gwamnati ta sarma mana da wani irin itacuwa ba wanda ya kamata a ce mu mun yi kokari mun shuka shi a guraren kamar yadda muka tashi muka samu kakannin mu na baya suke yi don da zaka je ka samu kakanka ya samu ya irin dorawa ya je ya shuka a gonansa sa tashi ya raine ta in zai tafi gona da fatanya da dan ruwansa a buta ya je ya bata ta tashi ya raine ta ta tashi ka same ta da girmanta so irin waɗannan abubuwan da manyan mu suka bada su a gudumawar da suka bayar a baya wanda yanzu wanda mu muka tashi muka samu muka amfane su wanda yanzu kuma ake samun matsaloli wasu suke zuwa suke cire irin waɗannan bishoyi wanda har ya zaman to hamada yana tunkarar mu ya kamata mu tashi tsaye mu ba da himma mu ma dawowa da irin waɗannan shuke-shuke din
18: ka shuka bishiya guda daya ka rena ta to kaga bayan ma ka rena wannan bishiyar ka samu ladan raina ta da kwarin da suka zo suka dan ci wani a bagindin bishiyar suka zo suka dan sha ruwan da kake bata ban ruwa da sauran duk wani kwarin da ka zo ka ya samu ya dan tsotsi wani a bajikin wannan bishiyar da ka sa ka goya ka samu awan lada me kace me anguwa
19: me magana ya sauka da zo lallai ya yi sokaci kuma masu ma'ana masu muhimmanci to amma a gaskiya ni ga nauni ba jiyau ba don irin waɗannan mataki da ya ɗauka ko ni yanzu haka akwai mutane da na same su a bakin gona na jikin dutse itacen nan babu irin wanda ba a yankewa za a yanke tsamiya za a yanke kanya za a yanke addu'a. Kaga wa'innan abubuwa da na lissafa guda uku nan duka abubuwa ne wanda ake amfanan su. Kaga sami ana diban shi yanzu bugunsa daraja gare shi. Kaga kanya ana diban ayyansa ana sha. Kaga addu'a mu haka.
20: Shi ma ya daraja.
19: To da na same su nace musu muka gaisa nace musu dan kai ku gurin sarki suka ce a'a taimake su suna neman abin da su ci nace a kuna neman abin da ku ci to na yadda yanzu ku kawo mini me kuka mayar a wajen madadin su kun kashe samiya me aka dasa a wajen babu an kashe addu'a me aka dasa a wajen babu an kashe kanya me aka dasa a wajen babu nace to sai an tabbatar mun da menene za a kafa a wajen amma idan ba haka ba dan iya kaiwa maganan gaban mai littafin wajen ya littafi kuma in ya gaba zai iya daukan wani mataki ba za mu iya tafiya da ita gaba mu kai ta ga mai gunduma ko mu kai ta gaba ma ga mai gargame ga district
20: haka ne
19: suka dinka bani hakuri suka dinga bani hakuri suka ce mini ba za su sake ba to a takaice dai ni abin bai min dadi ba gaskiya yanzu ka je wajen murin ya zama fili kuma kamar yadda ya fada yanzu ya sauka lallai muna fiskantar barazana na hamada ko jejiya da hadirin nan ya fara nuna mana alamomi ai mun gani mun gani kuma jikin mu dole zai gaya mana to ba gwamnati ne za ta fito ta dauki mana mataki ba gwamnatin nan mu ne gwamnati da ni da kai da ke mu ne gwamnati mu ne za mu tashi mu taimaki gwamnatin har ta shigo cikin mu ta ba mu gudumawa amma na gani na yi shiru ban yi magana ba ka gani ka yi shiru ba ka yi magana ba kin gani ba ki shi magana ba kuma da ki zaji gwamnati ba zai yi ba ku ne gwamnati gwamnati da mutane take yi ba da aljannu ba in kuma ya nemi yayi magana da masu wannan abu suka nemi nuna masa isgalanci ko kuma taurin kai wallahi yayi gaba da su ba laifi bane ya taimaki kansa ya taimaki kasansa ya taimaki yankinsa to amma abin da yake ba mu mamaki shine na goro da suke karba a hannun masu wannan abu shine ba ma jin dadi
20: suna kamo masu tsarin dajin nan suna kawo suna gari da idan su suna ba wa hukuma suna hukuntawa abinda su ma masu wannan aike ya kamata su hukuma sa kenan mu taimaki kanmu da kanmu kuma ba sa yi amma sai ka zo da akan hanya akan kwalta sai a tsare ka a ce an kama ka da gauri ko an kama ka da wani abu a caje ka kuɗi ne an kama da kuɗi shikenan to Allah shiga ta mala me za ka ce
21: mu abin da mu kara kira shi ne cewa mutane su tsoron Allah san cewa wannan abin itatuwan nan da Allah ya yi shi ya kowannen su da ni'iman da aka sa ma al'umma a ciki wanda mutane suke amfana da shi kaga na farko ita ce in yana gonanka in ganyen ya fadi in ya ruba da ya zama taki a gonanka yawa kaga wani ni'ima ne da Allah ya maka in ma kai talakan baka da kuɗin baka da kuɗin sayan takin zamani to Allah ya maka taki kaga ganyen ya ruba ya zuba a ƙasa ya ruba in ka zo ka juya shi kaga ya zama taki kaga wani ni'ima ne Allah ya maka albarkan ƙasa na a cikin itatuwar da kuke a ganyen itatuwar da suke faduwa na biyu in ka shuka itacen nan kai da ka huta a gindinsa ko kuma da ka ci ƴaƴansa ko da ka yi mene duk wani ƙwaron da ya zo wajen kuma da ya huta a jikinsa kuma in ya bushe in wanda ya fadi ya bushe da ka yi kirarenka ka dauka ka sa a bayan kekenka ko a bayan mashin dinka ko ka dauka a kanka ka kai gida ka yi girki da shi duk ni'iman na nan a ciki to amma in ka sare ba in ka sare wannan abun ka kore wannan duk wannan albarka din da ke ciki gobe kuma da za ka yi ka ga ba ka samu taki sai ka zo kana kuka cewa har yanzu ba mu samu taki ba bayan kai ka kore taki a gonanka Allah ya baka wannan abu duk wani abin da ka gani ni'ima ne a gare ka kuma mutane su rika lura da wannan abu kamar in ka shuka wani abu duk itacen da ka shuka shi duk wani ƙwaron da ya amfani da shi yana rubuta maka lada duk wanda ya zo huta a jikinsa ka sani da bai sani ba dabba ne me kowai ya zo huta a jikin wannan abu da ka samu lada ana rubuta maka lada kai ka shuka wannan abu din kaga sadakatu jariya ne wani take gudana har ila yau mulki amati in dai mutukan itacen nan tana nan a gona a inda ka shuka din amfanin da duk ake din lada tana gudana zuwa gare ka sai kowa ya ga alama jiya he ga wani kura wanda baka taba tsammanin sa ba sai ga kamar hadi ba shi bane to har amana ne yake tunkaro mu kuma tun kwanaki masu ilimi sun faɗa mana wannan nan da shekaru kadan abinda muke gani a can kasan arewa din nan can can wajen su Maiduguri da kuma garin mu saboda menene mun sassare itatuwan da suke jeji kuma ba shuka ba gwamnati ta yi ta kira ta je ta yi campaign anan ta je ta yi gaba za ta kawo jama'a ta je ta kawo jama'a kowa mutane ba su ankara cewa tana tunasar da mu ne akan cewa mu je mu shuka itatuwan nan da ya kamata cewa mu lura mu rike fada mu kanmu ko mu ji tsoron Allah mu bar sare itatuwan nan su ma da suke da su din arziki da ba za ka yi ba din ka kona abinda ba a ce ka kona shi ba ai bushe shi na ka ce ka kona ka je ka sare shi da itace da ransa da danyensa ka bisna shi ka gura masa wuta anya kai kanka in ka duba ka gani wannan abin ya lade a mutane su tsoron Allah ba fitina fa shine kar ka dauka cewa wani abu ne fitinan nan mu muke jawo su muke jawo su da hannun mu to Allah shiga ta wannan da kai wannan magana kace itace danye tana kuka to akwai itacin da ake sarewa tana kuka tana zub da hawaye haka ake sare ta da karfin tsiya to naga wani abu abin ban tsoro Allah shiga ta wala anan cikin jihar Bauchi a kusa da mu anan jihar Bauchi wanda aka je aka sare wani itace tana kuka ta wala hawaye ji kasan ana sare itacin wani abun mamaki wani ikon Allah ana sare itacin ga kona jini ne yake fita a jikin itacin jini wala jini yake ta fita a jikin itacin amma mutanen nan da nace nan kusa ne da mu ma kullun kusa da Bauchi cikin garin Bauchi bishiyar nan tana kuka tana jini ana sara jini na fita amma wani gaddama mai da yazo yace sai ya sare da yake sarewa ai kashin su lahira ta akai ya ta fadi ba ta fadi ba yace shi zai sai ya ta fadi to da ta shi fado sai ta fada kansa ta danne shi kaga sai Allah ya aika musu da wannan wani abu ne wanda Allah ya nuna musu amma su ba su gane shi ba abu ne a boye amma lokacin da ake sare itace jini ke fita me ya kamata kai ka gudu ka bar

0: halaka ne wannan ba hanya ne mai kyau da kake ce hanyar cin abincin ka ba in kuma ka ce wannan to kana cin haramun dan ko ita wannan abin da ka sare tana da haƙƙi akan ka Allah na hada shi da su yana karewa
1: jiyan nan kowa ya gaman da mai ango ya fada ce kowa ya gani da irinsa
0: ya shi
1: ko ishara kasa ne kowa kake gani in ka bude idon kasa ne da kake ji ko wani kasa ya dibo da yana guguwa ne kasa ne a filin Allah ko kasa ta Najeriya ta tashi ta tashi haka wannan abin ba abin tsoro bane abin tsoro ne ga dukkan mai hankali kuma wannan abin hamada ne yake ce assalamu alaikum
0: kwarai
1: in ba in mutane ma ba su sani ba su sani yanzu in ba su kubar ba ku farka yanzu hamada ne yake assalamu alaikum kuma tun shekara 10 baya an fada masana ilimi akan wayannan abubuwa da shirye-shiryen nan sun zo gidan rediyon nan sun fada ana samun buda a samun barazana fa in ba shi ku ita ce a dake sarin itatuwa kuma gashi yanzu kuma ga dubin albarkan ma kasan noma ma yayi bai saboda menene akwai sarin itatuwan ku wannan ganyayen da suke rubadu su zama takin kun san sai ka zo ka waje ya kashu ka abin ka gama komi da kidar samu wannan bincike a cikin sa saboda menene albarkan da Allah ya samu kun je ku dibe da hannun ku matsar ko kuna neman wani abu bayan ka ga abin ka da kace muku neman arzikin ka kasa kai noma kai kiwo ko kai kiwo da noma rani noman damina to Allah ya sa itatuwa taki ne in ma kai ka tunani tun kafin ayi magana takin zamani iya musu ke noma kuma wannan ganyayen da suke zuba din da kuke ganin su suke zuba din na aka yi wa mutsashi da kaza aka yi hoda shi shi ne takin ba
0: to Allah shi ga to
1: wannan shi na ka dubi shara mana yanzu ma gani ka dubi shara ka kona shi in ka zo ka zuba shi a gona me sa ki dima shara kai gona ba ganyayen bane yake yi to me sa mun sa rijista to mu wannan matsala ne babu fa ya kamata mu tsoron Allah kowa ya ka tunta mi su makansa saboda gaba da ka rika tuna ne yayan mu da jikokin mu da zo ce yayan nan ba su mana komai ba me ko su muka addu'a su tsine muku Allah ke
0: to kamar yadda wala ka faɗa ne nace kana magana cewa ka san wayansu da yawa mu da muka tashi a kai mun san mangala akan ibi toka akan ibi kashin awakai akan ibi shara da kashin kaji a zuba a mangala akai gona aje a zuba aje ana bala shi a gona shi ne babban taki Allah shi da ta malam kamar yadda mai ango shi masani ne akan kai irin waɗannan amfanin gonan in shara ka zai idan ka ɗebi taki ka tsaya akan cewa sai lalle ka samu takin gwamnati kai noma to wani lokaci ba za ka yi noman ba amma akwai lokacin da muke ɗiban kaya a mangala muke ɗora akan jaki mu kai gona iya musu to samu mu kora mu kai gona mu je mu zuba in ka ga amfanin da kai in ka kai takin awakai da tumakai da shanu da sauran irin kashin kaji da irin takin da ake zuba da bola ake tankaɗe wannan baɗi ma in ka ga dama kar ka kai amfaninsa za ka ga amfanin da za ka samu a wannan gurin ya fi wanda zai sa maka takin zamani.
2: Lallai Malam Ibrahim ka yi maganan da ya cancanta ka yi maganan da ya kamata ka taɓa min inda yake min ƙaiƙayi. Lallai da iyayenmu da kakanninmu sukan ɗebi takin dabbobi a mangala su kora jakuna su kai gona so idan ka duba ɗan inda ake yin gonan ba wani gona ce fa wanda da ka zo ka same ta wanda ta kai ta kawo ba a'a gona ce wanda
0: yar
2: karamar gona za a zuba irin waɗannan takin sai ka ji an ce maka kakanka ya ɗaura dami 100 ya ɗaura dami 150 ya ɗaura wani ya ɗaura dami 200 wani ya ɗaura 250 a gonan da ba wai gona ce wanda ta kai ta kawo ba gona ce wanda ake nomanta da fartanya babu feshi ba magani ba komi iyakaci wannan sinadarin doka da kashin awakin da wannan ganyen da kake gani shine takin amma yanzu sai ka ga mun noma hekta 10-15 sai ka ga dan abinda aka samu bai kai rufin abinda suka samu ba har yanzu muna tunanin menene ya janyo mana irin waɗannan shine kashe dazuzzukanmu da muka yi yau in ka duba ka ga dabbobin ma fa sai da dajin su samu abin da za su ci yau daga inda ka riga aka ce babu wannan dajin dabbobin ma ba sa koshi kowa jama'ar illa ce gare ku yau ita karan kanta ƙasa da kake kallonta da wannan itatuwar ita ma suke mata amfani ka duba

A gaida Lawal Ahmed Das da ya gabatar mana da wannan shiri na zaben makwana lafiya. Yanzu mai sauraro daga nan gidan rediyon Bauchi BRC FM akan mita 94.6 a zangonmu na dare mahutar bawa. To fatar an ji daɗin wayannan saƙonnin gaishe-gaishe da kaɗe-kaɗe da ya fito muku daga sashen tallace-tallace na nan gidan rediyon Bauchi. To idan Allah mai kowa mai komai ya yarda da misalin ƙarfe 10 na safiyar gobe za mu kawo mai sauraro wato wani saƙonnin gaishe-gaishen zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. To kuma kamar yadda na muku alƙawari daman cewar idan muka zo daidai wannan gabar za mu je ga wato filin nan na Sai Jango wadda za mu buɗe layi ka kira ne mu sharaƙa.

0: Muchísimas felicidades, Shiryu, Kuma, Ei, Shiryu. Yung sorry, sino ibang kwa na gamay sorry, kina ako fara sorry. Kami tatu sa inyong lugar ko. Shida, supli, tapos supli, shida tara ba ko'y biyar, tara biyar ba ko'y supli. Dito yung number dula ka kira. Assalamualaikum. Muna da wannan
1: alaikum
0: Allah ya taimake mu baki daya waye na BRC
1: to kana tare da Abubakar Ali baban kaya daga ofishin Bakar Madauni na kafa bane wannan
0: Abubakar roka da wannan haka fatar muna cikin koshin lafiya baki da
1: to mun gode wa Allah na cikin koshin lafiya
0: to haka muke so Abubakar muka ce muhimmancin katin zabe fa
1: ke katin zabe na da muhimmanci a rayuwa domin da shi za ka zaɓi shugabanni wanda kake tunanin cewa za su kawo mana ci gaba wa ƙasa. Bai kuma ka zaɓi da zai gudu bai muku abin da ya dace ba kan gaba in ya kawo in ka za ku taɓa yin haɓa. Sai ku roƙi Allah ya zaɓa muku abin da ya fi alkhairi ya ɗora hannu ku a kan.
0: Amma wani kira kake da shi ga waɗanda ba su je sun yi ko sun sabunta ba? Abakar mun goye sosai sai jango. Amin suma amin. Abakar daga ɗaya daga cikin masuwarin mazaunin estate a nan cikin birnin Bauchi. Fato ne suwarin mu idan yanzu ka zo ka shigo za ka kira nambar mu shara. Assalam.
2: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ina mu?
2: Barka da wannan lokaci Allah ya kuwanka.
0: Muna maka
2: magana da Muhammad Gali ne a Labasa kasuwa Mungala.
0: Muhammad Gali a kasuwa?
2: Kasuwa alhamdulillah.

0: kun wasa wukar ku kun matsa wuyan talaka dole yi miya da attarugu da albasa amma kuma ya fi komai tsada har yana so ya fi shinkafa. Alo, wannan ba Allah ya ji mun zo gaban su na masu sai da kayan miya. Ka san a lokacin nan fa duk wani sauki ne ke nema wa jama'ar mu. Assalamu alaikum. Barka da shigowa Ilyasu mai rake ba da romo. Muna batu akan katin zabe.
1: Mana aura ne kowan ka ba da dare.
0: To batu
1: ne katin zabe na iya nan
0: yana nan
1: da shi sosai muna jira Allah Ubangiji
0: ya tambaye ka mana Ilyasu ne. Yanzu wanda ba shi da katin zabe ne ya rasa. Me za ka yi da shi misali in aka ce amfaninsa ya tashi?
1: Gaskiya amfaninsa ya tashi, na farko ba za ka bi zabe ba ne amfaninsa.
0: Bayan zirga-zirga da kare mutunci da duk
1: sauransu. Dai na yi tafiya ina da katin zabe ina da katin ɗan ƙasa. Sai aka ce ba da katin zabe in ba da katin ɗan ƙasa na.
0: Sai ka ga fa'idar shi ko? To Ilyasu.
1: Na farko sai na zane katin zabe sai na bayar. Da na bayar sai ce a yi katin ɗan ƙasa na ce ma na ce wannan duk abin da katin ɗan ƙasa yake ciki shi ma wannan yana ciki. Da inda suke ina da ƙaramar hukuma na. Da gari na da komai da komai
0: da
1: a katin zabe na
0: akwai
1: haka a katin ɗan ƙasa na shi ma akwai saboda haka ba wani bincike da za ka yi mun dai na ba ka gashi shi ne ya duba ni ya duba ni ya ce na jingina ma gashi na ce na gode to ka ga ya yi mun amfani sosai sosai.
0: To gajiya ka ji Mallam Ilyasu saurare ni mun ai ba wannan kiran muke so ne mun batu muke so mu san darajar katin zabe da kira misali a ce gajiya fushi da sauransu zai hana ka fita zabe fushi bacin rai rashin biyan bukata ko rashin samun shugabannin da kake so da sauran dai matsaloli ko kuma taro zafin rana yawan dogon layi an dade ba a gama ba duk zai hana ka yin zabe.
1: Gaskiya in ka za abin da ya hana na zaɓe ba ƙaramin abu ba ne ba ko ban ni da rai ko ina kwance na zan iya tashiwa.
0: To Allah ke mu lokaci Ilyasu mai rake ba da romo muna godiya. Muna godiya sosai da kasancewar ka tare da wannan zanguna wato dare mu hutar ba kuma a filin mu na ban kwana da mai sauraro bari mu dauki wannan yayin sharuwa. Assalamu alaikum. To na ce ai kun fara tsadan kayan miya sai ka gudu saboda ka ji inda nan kamo ka in tatale ma kafa.
1: Ba haka ba ne mun kan ne zuwa jin daɗin abin mu ke mu rasa gane abin yanzu masu gona ne suke jin daɗin abin.
0: Yanzu a ce a tarihu da bincika wa 'yan yara tafin hannu ne shirya 500.
1: To yara a yanka lokacin ne ya zo
0: da a ƙasar mu fa muke shukawa a arewa fa muke shukawa fa a nahiyar mu muke shuka ba kudu muke zuwa mu so ba a arewa ne fa albasar nan da attarugu na tumatur
1: yanzu namu ba shi muke ci ba ni da kake gani duk kayan da ruwan wannan tarugun da kawa ba ake kawo
0: ni kan tana ba arewa take kan ko a Saudiya
1: a arewa take haka
0: ne kai wata rabin nan ba notice take ba abi tsaya mana gali gani
1: ya ci makwabtan gudunar shiddar da sauran gurare
0: gali nikan na ce wai kan north east take wannan taraba koko a west south west a south take ko a north to gaskiyar magana ku sake lale da ku da dillalanku muna godiya sosai Ilyasu muna batu ne akan muhimmancin katin zabe gali.
1: Katin zabe yana da matukar muhimmanci ni kaina na yi katin zabe amma ba ta karɓa ba ina kuma son karɓa.
0: Yana da kyau ka karɓa domin kuwa a ranar ne za ka samu cikakken bakin magana idan attarugu ya tsada ka fito ka bugi ƙirji. muna godiya sosai galimi mai albasa, muna godiya sosai bari mu ba wani dama, muna godiya sosai a shigo cikin shirin nan.

0: in Sharif, the workers, the artists. Nang ka bakit ang zami sa kaya niya chuma niya sa papal mo ay king at king the workers ta akong di ko iti na happy still. The fatal kumuda at chigaw at kasing chua ta the nita at sa ilga ang kukung da ibu shiga. Maso aram mo ito kasi namin ito lang di gawa na abisa. Hello? Nam barka da shigowa ban kwana da mai sauraro na BRC 2 FM a zangon dare ne hutarwa wa ke magana to babban customer ne kai mai ya kamata a buga wa lasisin ka tambari to ai ka sani saboda wanda suke yi da kai ai shi ne naka koya ah to ai duk wanda ya tsaya maka kayan ka kuma shi ya ba ya ga fa'ida sare to mun ga dauka ka san wani makawan ba sai so muke yi ai ka sha gani da duruwa ta ce ba ta son ka dage ba ta son ka ashe karshen ta za ta mayan karan
1: wannan fa musu
0: to bari mu jingine wannan batu a gefe mu je gefen muhimmancin katin zabe ko zaka iya siffanta mana wasu daga cikin muhimmancin sa da ka sani
1: I don't know what you're doing. Na
0: muna jin ka
1: yana da muhimmanci sosai
0: kamar kudi ko mafi ko to mun gode ma sosai bari mu je ga wani shi ma mu ji nan shi ra'ayi muna godiya sosai da kasancewar ka tare da BRC 2 FM a daidai wannan lokaci mun so aron mu ci gaba da karkade kunnuwan mu kamar yadda muke ga muku cewa akwai mawaka da muka gayyato yanzu za mu gayyato na jin Umar M Sharif a Nura M Ino amma mu ne mu ji wannan da ke bisa layi
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi barka da dare barka da jami'in saurari wa ina mu
2: sunana Zakariya Muhammadu Bello Bagali
0: malam Zakariya ya Bagali
2: Bagali alhamdulillah shukura
0: amma zaka tambaye ka ce kaso nawa ne na mutanen Bagali wanda suka data suka kai munzali suka yi katin zabe ana ka kirda do da harsashe
2: to a kirda do da nake da shi ka san kina da buti a kafafen yaɗa labarai ya zaburar da mutane da yawa wajen yin katin zabe da farko inda rumfan mutu da su ba mu kai mutum 300 amma yanzu abin da ya wuce sai da muka ga muna da mutum 600 da wani abu
0: to bare kuma yanzu da kake tsammanin an karu
2: bare yanzu nan da ma sai dai kuma har yanzu zan roƙe ku a matsayin ku na ƴan jarida ku sake kira mai ita kantin kuma aine kamar yanzu Bauchi local government na je da iyali na a magana da nake da kai mun yi zuwa uku har yanzu ba a samu ba computer su dai ne kacce ya yi da ita
0: to hukumar zabe dai a halin da ake ciki ta ƙara wa'adin kwanaki da an zo gaban rufewa amma ta ƙara saboda kiranye-kiranye ta ɓangarori da dama a ci gaba da ingiza mutane sosai ka tsaya ka ji Hamza wannan ƙari da aka yi shine zai ba da dama a magance 'yan ƙananan matsaloli irin su jinkiri wajen fidda muku katin da dai sauransu kamar yadda ka fuskanta to insha Allah nan gaba kaɗan sai ku ci gaba da bibiya an ƙara lokaci
2: Allah Ubangiji ya tabbatar da alkhairi Allah ya sa kuma su ƙara kofitoci
0: Amin Hamza muna godiya sosai a ci gaba da jan kunnen ƴan uwa da sauran wanda suka daka don su yi katin zaɓe shine mutuncinsu muna godiya sosai ga dimbin masu sauraron mu a yau batun namu kenan da zamu ci gaba da tattauna don wato ingiza junan mu wajen fita daga lalacin kin yin katin zaɓe saboda muhimmancin su assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam
0: barka da dare wa yake layi
3: ah gari mai matri kullumi
0: mai matri muna batu ne akan muhimmancin katin zaɓe to shine muke so mu ji ga ku jama'a yadda kuke kallon wannan kati a aljihun ku a ma'adanin ku a akwatin ku da sauransu yaya darajar sa
3: ai ne kamar ni kati zabi na mu ina matsayin kamar kawai a yana ke shi ne da irin da take rayuwa ta sabida da yake da yake zaben shugaba na kirho da inganta rayuwa ta a kasa ta Najeriya.
0: Haka to Allah yasa sauran jama'a so ji abinda ka faɗi kuma su ma su saka hakan a zuciya su, shikenan sai kaga an fito an zaɓi shugaba na ƙwarai. Muna godiya sosai da kasancewar ka na Madrid tare da BRC. Muna godiya. Masu wawo yanzu kan za mu gaito Nura MN wadawa ƙasa ta Hafiz.

0: mun ji daɗi da sunan mai zaman to abin ambato ga kuma sauraro. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Barka da warhaka, barka da kasancewa tare da mu.
1: Alhamdulillah.
0: Ya mu so mu san waye namu bisa layi.
1: Kana magana da Kuradi, sai da kuma Kuradi ya yi da kuwan kwanyi.
0: Ai sai
1: na cikin garin kwanyi mun ka tabi.
0: To muna maka fatan alkhairi da fatan kuma ka ji maudu'in.
1: Wannan na ji kwarai kwarai kuwa.
0: To me zaka ce?
1: Ai ni yanzu ka tsin da ga yadda zan iya kiyan. Haka ne ke shi.
0: To yana da kyau.
1: Saboda ka tsin da ni ne mai mulki din ne ko na mai na cikin ina tsaye da shi a na ji ne ke so.
0: Misali a ce zaka yi da dira 100,000 naka. Ka kuma misali a ce ka yi da 100,000 naka. Kuma katin ka ya faɗi, a'a ka tsaya ka ji mana, ka tsaya ka ji abin da zan faɗi mana kai kuwa. Na ce misali da za a tambaye ka da ka yadda naira 100,000 naka da ka yadda katin zaɓen ka wanne za ka zaɓa. Kana nufin katin zaɓe ya kai darajar naira 100,000?
1: Amma
0: ai mafi yayi ba ma kaiwa ba har ya wuce? Muna godiya sosai mai sarauta, Allah ya sa sauran jama'a su san darajar katin zaɓe ya wuce duk yadda ake tsammani. Muna godiya sosai, a ci gaba da kasancewa a gaban Allahumma amin. Mai sauraron mita 94.6 BRC2 FMT.

0: so biyar su ce FM 96.6 ana shakatawa ne da waɗannan waƙoƙi a filin mu babban kwana da mai sauraro ne gidan rediyon Bauchi Zangon FM 96.6 tare da Yawo Musa Yakubu Anka kuma a wannan dare na Litinin 6 ga watan Julai 2026 muna fatar ana jin daɗin kasancewa da mu domin filin naku na masu sauraro muncin da ya shafi katin zaɓe ba zai lissafu ba mai sauraro kada ka manta katin zaɓen kan nan ita take sa wasu ko take ba su sana'a take mai da su mutane take gina musu rayuwa take kuma sa darajar su ta ragu da wannan katin zaɓen naka kuma kai din da kake da katin zaɓen kai ne kamar abin da suke amfani da shi wajen zamowa wannan darajar to ya za ka yi ka zauna ka naɗe hannu an baka dama ka mallaki katin domin ya baka damar zaɓen wanda kake so ka inganta rayuwa domin kana da yakin zai inganta naka duk mutumin da ka zaɓa kana buƙatar ya samar maka da lafiya ya samar maka da abinci ta hanyar zuwa kai kan siya abincin ko hanyoyin sauƙaƙa neman abinci ya samar maka da ilimi ya samar maka da ababen more rayuwa ya samar maka da dukkanin abubuwan da kake ganin su a wasu ƙasashe da suka ci gaba uwa uba wanda za ka zaɓa domin katin zaɓen naka ya samar maka da tsaro da kwanciyar hankali yadda za ka yi bacci har da mun shayi ba tare da fargaba ba to idan har kana fama da wannan matsalolin da lissafa da katin zaɓenka za ka iya canzawa za ka nemo wanda zai samo maka waɗannan abubuwa to me yasa za ka naɗe hannu ka yi shiru a gida an ba mu dama a ji hukumar nan za ta yi yaron da ya kai nazari ya je za a yi masa kana da yaya kana da yan uwa kana da abokanai ka sa su su wannan shi ne matsayinka a halin yanzu assalamu alaikum
1: wa'alaikum assalam wa rahmatullah
0: muna godiya da ka kasance cikin masu kiran mu a wannan dare cikin shirin bankwana da mai sauraro na biyar C2 FM
1: amin ya gowa
0: muna so mu san waye kuma daga ina
1: Sana
0: tare da hannusu ma zuwa kunkwe. Mala
1: hannusu
0: a batu ne akan katin zaɓe. Ka samu gamsuwa cewa al'ummar sunkwe sun yi yadda ya kamata?
1: Insha Allah mutanen sunkwe sun da wuri.
0: Babu wani saura da aka rage a ɗaka da wanda bai yi ba?
1: Eh to a cikin da aya.
0: Da yake kai ne mutum na ƙarshe a gurguje muna fatar za ku ankarar da al'ummar ku birni da ƙauye hagu da dama makwabta da sauran jama'a domin su
1: yi
0: to muna godiya sosai Allah
1: to shi ne kamin da dokata ne da ya kamata ta zaɓi da ya kamata ta zaɓi da ya kamata ta zaɓi da ya kamata ta zaɓi da ya kamata ta zaɓi da ya kamata ta zaɓi da ya kamata
0: muna godiya sosai ba lokaci sai kuma wani jiko mun sake saduwa
1: to Allah ya kai mu lokaci
0: mun gode sosai masu sauraron mu iya abin da zamu iya dauka kenan ta cikin wannan zango na dare na hutar ba musamman ma a filin mu na bankwana da mai sauraro sai kuma mun sake samun faraga a gobe idan Allah ta za mu sake buɗe layi yanzu kan sai mu ce mun gode a daure ai katin zaɓe shine ƴancin mu shine darajar